이거 이것도 암호.

0: Ole tano ava malenga ngai fo faiva. A o susu mai ilona tulanga. Fatu te fono ole tato a fala putonga. O pulenga. O oloa au mai ifafo ma oloa batu tonu ole tino upole Samoa Export Authority. Ya olona tulanga male tofinga fo ua fae e iai ele malo e tautu ai ma faa ua wailana au unanga ya Samoa. Ya olea ua wala uliai o ia ole teitei fono fo ole fala puputonga o faa putunga atupe ele tino upole Samoa National Provident Fund. Ya olo o iai fo i ya te ia. Ia nisi fo'i yanga va'a a'oa uina ele ngata o se li'i na te va'aia ia masilisile ma mao ile ta mao a inga. Pe fa'afea ona fausia ma fa'asoa le ta mao a inga le atunu as an economist o se li'i fai pisi nisi. Wala wi loa ile atunu. Ia, ile nei astona ile aso iwa le nei ile masina fa'a mawinai. Ya watu iai le laulaundei, ya emai se fo'i le tātou ofisa fa'asa le lau wale si ufongo sa mō male polakalame le iatou sa vea male tāno awa ile nei astonai. O lea ua fio mai, ne fionga le teitei fono fōu o le Samoa National Provident Fund. Fatalo fatu le wa fionga. Honorable Chairman of Samoa National Provident Fund, le fionga ia tangaloa, tau tai o le tuasivi. Eddie Wilson. Mahalo le soi fōman. We are fiumbaya ile tāno awa. Tau mafose awa o lewa awa mua le atua ili nei tāia fōu.
1: Whaftai lau sunga le a taua, savea. Ia, e mua e whātulo watu fō ili pa ia maulunga au whāfung fō mai o pa ia o le tātua tunu. Iso si tulumangu o lalangi tulouna pa ia masā. Vēl nei awa noa e whāfila e tua ili anganga maulalo. Faftai le lofo le tua mo le ava noa le a tau a tatu e fasoa. I ni tūlanga fo ima ni a tina e si o tatu a tunu u talu mali ta a fasoa taluai. Fafile e toi pa ia lasi lasi o tūlauna pa ia malu o tatu a tunu u i o ngatūlanga ese ese, tūlanga farupe. Ia o pa ia mai vavau e o lfavau. Nei tūla ia ta fasoa. Le atou faftai mo le avanoa, mo lo avanoa watu ina mai. Ie faso atu ai foi.
0: Alo faftai le wafionga wale talibala au foi o au te tau mawhai lava e pue pue maua ia au tau o tamali i o le atunu o e te le lo tau sao ai mwse foi lo tau si la fia e le tulanga o le fausia ma le atina e o le tamau a inga o le tatou atunu o le tatal noanga mulibuli au lo loma ia le fainga palota fa'atopetope o le lua felus ful ma le lima ia sa e ta uai ma ta fa'asoa ai fo'i le anavatau a le fa'atuatua i le atua Samoa ua tasi ma le to'atele o outou economist i latou e fa'apitua o latou tomai ma agava'a e le fausiaina o le atina'e ia ma le tamao'aiga o le atunu'u o le a se talitonuga o iai i laua fioga e le musumusuga a le agaga pa'ia na tu inatu yo tatu te tai ame se foi le pale mia fou o filifidia le atunu ina ia fae e atu le tofi lea ono olo o iai matangia le mea lofa le atua a o awina ili tamau a inga malona fausanga ai maise oso usao ta ua ili faa wau lea ona faa le lea tili le tamau a inga o Samoa. What's your take on the newly called the new chairman of the Samoa National Provident Fund?
1: Faftailo sunga le to amsalo e amatamal ta faso talwai na na isila fiele au au tu ole tunu wa nga iana atina ele ta ole district development program o fa mo mo matina ni na matalia ele fa nga malo tu lai mai ne ye le ala wutu lai mai ya wa fa wau ole o fa ma oti ele le district development authority ye wa fa ma tu ina el se le ni na o se le fa fonga malu le tunu le 2 million al district tau sanga ya pe ya so se me ya ale ole au ma tu ole a ti na ina ye fa ma popole malu ole a tunu fo ine nu mala alfanga ye la to sao ma ye fa le ngatel fa le ya o le tūlanga.

0: tau wa'o'inga ma le social development. Ia fa'apefo ia, ia le atina'e o la alfanga manu'u ina ia maua le manuia lau tele pe ona mana mie tato atunu'u. Ele ngata fo'i la ele ele o fionga savea ia na wae si le fia ua fa'amoe mele ma lood pe ona tata no taluai. O lana atina'e lea e taumfai e una'e le export po o loe au ina atu'i fafo. Ia ele taimi nei ua mae'a ona fa'atula ina ma fa'awawina e fionga palmia ma kapineta. Lea la ua iei le tō fa'awa uma ona wawae ele ele sa'ele este tausi watu watu nei lalo le tato ministry fo'o lele le ministry of land and survey. Ona la fito tonu iei le fa'aonga ina ele ele la tunu mo atina'e. Ua uma lana fa'amatu e se le tōru afi eka. E fa'o nāla e le tato fa'aputonga fo'u le al Samoa Export Authority. O le fa'aputonga le lau sunga sa vea pe an tatal no ai. Fito I tonu ia I le taumfinga le ina ia a tina'e ia ele ele. Ia increase le supply fo'u ina ia o tato fu'o fa'a le leanga mua o loa wina tu'i fa'fo. Mia mangarulue ma manu ule I tua, district development. Ina ia fa'atele ina le ia fu'o fa'a le leanga mua le fongo tau mafo le tunu mua o loa wina tu'i fa'fo. Ia wa umafoi lan fa'atonu lan na fono langa board. Wa umatofie ia na efti o ngai atu ya opo. Ma lana board ia wa ngai foi lana fa'atu langa mai ia le tatu authority lea. La tu mtafa yoi ia ele ngata ina ia maua ia. Ia ele foi ne mfayona fa'o ngai ina ele malu le tunu on a commercial basis. Ai le ngata fo ile ya o watsi di sile le fainga malo ile tom fainga ni awala fo ile ni mfai ona mawa se ile ni ya china ya ya le ngata ile o maketi o ina to ya tato lo fafo al tu langa la na usunga le ato wa pe ona sindia le la uwa to fia ne ye mo le 12 tai fo ile fionga palmia mal kapineta tai tai fono le Samoa National Provident Fund o longa pitanga. Ya tonu fo el sicile le el fion el palbia o le institution le pito sicile non na selenio lo tamaing o seleni fo ine al au faisa fanga o le selenio le tatu faisa fanga 1.4 billion el termine a billiona Samoa ya le manu la tia ine ye tam faifa le a tili ya le seleni tupe mawa a sui faisa fanga. Ia le ngata ilea, ia o le whaamuamua, ia lava le lato seeleni, ia li itaya, wa lava le seeleni mole. Mole, taimi fo inde, wa retire. Ia I fo ia vanoa, ia tau seeleni nei, e ma fayo na fayo lato sao ni atina e talafea ngai, ina I atina e le tunu. Olo, ia I la alfu fuanga fa pena, ina ia tau ma fayo. Ele ngata ia sue nga luenga fo ina I ma support industries matulanga. Ia fatili nga nga luenga mo alung fana ole tunu. Ole, ole tulanga la le atau wa tifaso atua il tafile ngil niyasu. Ia wa evo il tofa ile peyana fa fungal malu le tunu le manu lauti fo il fenga malo. Ia ma ole manu lauti ale al tatu malo ele utueta uwa si pati ole malo Samoa.
1: Mandilo.
0: Ola na mana lau tila ue I temi nei. Ole ani fuafuanga a o ani opportunities fo inei e investa ili atunu. Ole mea moni asa vea. Tele se eleni. There's liquidity in the economy e sa mo. Tele se eleni olo iai. Tele one se eleni pefo ol tatal no taluai. Ola ai nofo nofo I banks.
1: Mani.
0: Yo deposits fo ia na ta ilua. Ta tasimale afa lua psende. Aole me olo sisi le fenga malo. Po le ase au wale mfenga ngalu lue fatasi le tunu. Le malo, le private sector, o financial institutions. Ya ole nupifa, ole UTOS, ole
1: Excellent
0: Compensation, ACC. E tu fatasia po ani au wala e mafai ona creator is investment vehicle. E ati na eila tulanga ia economic development le o manao ileo. Le tunu. O wo mua o le o tato turisi ol pitan ol tourism ma le le lenta tan noai ol otama fai ol yel man onga ai man mir for seleni itulanga le ai etatau fo na sidisi le 12 nga malom pa anga nei mal private sector ma fal tupem tula pena etatau na fa ma i ol le su su enga itulanga ya ele ni seleni fo ele le so na fai ina ye yeni ya wala mani metu tia fo ine ye mfaye ona faa sao ina faa tino nga luenga lea ol faa tele ina ma developing ol tato valele wa alele ya le tulanga le wa fiolo lo imna riet ye turisi matangata ya fiolo tu tato tuno ele ngate turisi o tato olo ya wina tu fafo ya olfe fo ine yo le malanga mo tato tangata ngasi ngasi ma tulanga fa pena
1: malo
0: ali ole ole ole una tuna e foi la yon tulanga ina ia tutilo se awala foi lele fa so so longa fatino no le se lini le po a awala tala fe ngai ina ia tio le capacity va lele I am make sure e se fe le investment
1: mo
0: wal se lini is sustainable pito so le ol fu fuanga e anga isi taimi umi luma ele mfai ona fai lo si fu fuanga mo se le ni fo le stem vave
1: ma lo fa tai ta wo tele le fa fong fonga le tunu wa o mata o pumani ba sani ona o fa so iai ai fa fa tai wo le wo fiu mai lo fiu ngale te te fono o le fa putunga tu pesili le nei o le au fai sa fanga le tunu the Samoa National Provident Fund po le lupi fa ole ale ta uo ila wafionga le teite fono. Ole fausia o se vaenga faa le tula fono. Now I'm arguing about a legal framework for investment ma tato utupe ia. E ina ia pui puia ia le tangata o lana investment. Ia fape na foi feutanga inga I tula fono o tupe folia fe fata wai. The trading of money and the investment that there needed a framework, a legal framework, tato te mulumuri ta'i ai. Pui pui ai fo'i tato I tu la fono a financial institutions ma fana tupe te tele le a lalang.
0: Fafta tele le a tawa na wae mawa tonu maa le a nganga. Peo na utaua. Olo o lava le se eleni ma le liquidity tonu le economy. Olo mea la o mana o mea. E mana o mea le so tau au uma. O financial institution mataitai o le tunu, mataitai o le pisinisi, mataitai o company o lo a fia I fuafuanga ne. Masirisi le tutoa la se framework e mfeo na faangaya, mfaa solo a ise eleni nei. O le fuafuanga fo ia lo mao. E te tau o na le ngata ila sirisi le tulanga uma ya awane I eise maa ele toni. E sirisi le tutoa uma I tulanga ese. Ae, ta ua fo ilale si resila isi tūlanga ina ia yei nisi mai fafo atu Samoa. Yei I ata mai, elate whaupunga fo ile, elate underwritinga I ata tō fuafuanga nei. On mea masani tūlanga I o tau investment. Prepare mea tau prospectus, po se tala fo ile le se tupe. E wha ma tala ai, le wha anga inga o le se elengi, o le ale, le aunga, o ale outcomes, o a risks, o a tūlanga, se tauna mata I tū. Oto ina atina ina mna o mia la I tato investment plan lea. So se mea tauna fai, tauna mai o I o tūlanga ia. E ta tau fo ilana yei nisi, ata mai fa pitoa e la tu sila e sila la tulanga le taua sila tulanga ta maainga sila tulanga oleanga va technical sila tulanga ol tula fono ina ia comply tula fono awa fo in tula fono taua na fa mai yo ia ma sila tulanga fo ina ia pui pui ia se leni ia tangata lo invest wa le mea pito sila taua ne mea uma o se leni ia le tunu ele te tau o na so na faya I eise fuafuanga a ele I tā mau umatulanga ne pena I saunoi. O le tulanga na usabea ele ngata la ele investment le ele tatata nua I fo ine ele va ele ema le turisi. Pa le fapena fo ele ni itla le ele tato energy. O te tau wana fa ititia le tato dependency le fossil fuel. O te tau na fa malosia le tato IPC. Tau na sile renewable energy. Ya sausi taimi luna ilumanga reliance on fossil fuel to lang fa pena ele ngata vo ele ya to lang vo ele le to ma inga ile private sector development export ma fa pena e te tauna ye investment vehicle skala fe nga inga ye drive economic sectors ye wa ala to u ma contribute ile creation o nga wenga mo malu le tunu ya e tan contribute ile to ma inga ye mal pioling al kato GDP a mo pio to langa ulang masan ye taon titilo ye
1: malo fa ta botele ile fa lo lo watu ile fa fa mai yo la o le fa to fa la inga le malo lo ye nei wa ole o te mai to wina ile fa nga fa ba le o ye nei o sa no fo le fio le di palmia ma ete teliton fo ye ole mo fa ile malo o na fa nga yo ina o ye o se ne o se tu lango se atina wa mana o mia a new strategy now.
0: Yes.
1: It's a complete strategy of using every component of government. LFI, elengato le malo e fa maite a woyai matengato le utele o le tunu fa pena foi ia le vaenga o e kalesia ia ma private sectors le ale taha wu o le mele wale o fa longo tunei o lo oyai. There's a lot of money for you and for you many o le nonga tupe fa loto I fale mai le UTOS le dupi fa. I have failed to create the avenue and opportunities to expand Ila Ialebelia Falautilia to investments overseas and foreign investment.
0: Have ties of there. Ole, si metau o talton yele, the finger malo, malaho inati tilo e tatau. Ole, tau fai me for eleleng at the finger panga le to tonwa Samoa. Al disporo foi poli malu le atunu o Samoa in New Zealand, a matunu I fafo. Tele ia alom fana o le atunu o alama tu mai matulanga fa pena, ye le ngata fo isi wa sa o alava le lato tau tua isi mitafa yo fa abitua. Olo umana o mie le lato sao, eto e fo I atu Samoa, fa o ngala lato angava. E le ngata fo ina, e tele le malu le tunu o fafo, o retire, wa lava se eleni, la fo ia lato se eleni e fia invest. Wa e, na isi si da fia se vea, o tato umai le isi Samoa, le isi ele, valus full percent o tato fangua, fanua tau Samoa, la ye tato ele. O le taimi la nei, o le suinga male ao ngā fuafuanga ia wa yai. Woman fai on a early time in you see this fat in el watu malau tu pele na mawa ile tame yolo malwenga invest in Samoa. I will economic environment lawe, what tell you sooner? La way if so any to a district development program. If so any for inisi mea for in a tom fai, have a pain your atina tuba. Or to langala nasavia ole ola wasilisila le fenga malo ilitato initial call and fine ile itato valile etele ale le manao ole malo le tunu fo ine e faisa o fanga ile atina ino le tunu ale metau etatau le fenga malo ma pisinisi ma fatupe ma ta pena le leini ni anu fale fo inei pole melale perspectives ina yesi la sida ile to no mama fai ona mai isa o tanga ata mai fa bitoi me ina ye promote ile confidence confidence fo inei ile malo le to no invest in me o tam fa ye fa nga malo ole pe yo to langa na sa vea etele la versao ole mamalu le tunu o ifafo pevo on tafa so ile matata interview ele yan yam pasa spito isili atu na ta wa lo pa yemal manu wa tatu atu no ele ngata yam pasa promoter tatu lo ifafo ma services ola tofo ya wala va to mai e o atu etu ati na el tatu atu no matulanga fa pe
1: ele tebile sa a fio mai ele fio mai le ali par mi ele te mi ola na si nga nga si nga se sa nga ia tu ia ile komiti fa fo ole fono fo fo tu a sa mo fa to a ba e ole ona to fa tu langa le fono fo fo tu a sa mo ole fono tele le mo le vai tele le ele se be fa pro kiki le fio nga to tai ole to si vita nga loa e ia i tolu i e ta ele u ma fa ta si ai ia ma tatu utu mai ya uma I suyo le fast o suyo le HRPP o le supo o uma I si tuanga ele ai ni fainga por kiki o le tino tele leo tangata lau tele o Samoa o se nganga fifia o le aso nafi na o to se ia mai I fafo le documents leo le treaty of friendship
0: yes
1: o le fono la fofo tua Samoa o lo ia ia batu so tanga ma isi iwi ne ma mai tau mai lau fioka tanga lo mtu wa uma ona fai me tau o Treaty of Waitangi Settlements.
0: Yes.
1: E fai tau biliona, fia miliona lo sa fa I le telo iwi le.
0: Yes.
1: A o lea I le latu so tanga ma tātou. Nā lai o na sao no mail pari bie le matou filo, ingale nā. Lā ta oto atu I le fono fau fau tua. Ta na ia tu sia le ano fale o ou tau fu fuanga im fai o na fai of so ta inga matangata nei. O na o le telo nisi o iwi nei. Olo yai lo la tu no ta inga if you invest in tonal tatu what no that's what tell tonunga to expand this you know the diaspora of our people in terms of a foreign investment even New Zealand as well and the iwi otanga to fendu ole to no ne
0: five days ave ole mata utia le tau al tu langa le we tau ole tu langa fo na ole tau apa pa mai ta to malo ma sa ole le fion al pa mi ma sa no na fo isi le fiel ta to tu no ole va tau sanga na develop ia trust ia a le maori ma tu langa na tu long na fo pa ia o trust la na la o la va se le ni em fa na invest ia ni si me ma o se le ni a ole target investment group na e ao ngā fo ini le malu le tunu ina ia tāke ni ia mai ola lato fatua tuanga e investi ta tua tunu aisea te ele mea o lam fai ona to inga matu langa export mai New Zealand olo I Samoa ia maleanga ia ia luma wana fo isi sila le atina o New Zealand watau wa matanga limit fo isa matal na to dairy free le na to export matu langa pena ia wa pe wa ele o les what don't see still in you see the initial investment if I for to langa le so ole le ngatal ta ko diaspora pa do le investment sa ole le na wa ta wa ton wa le si source na investment funding ol pa wa am von me ta wa ya trust ne yel me atas e mana avo ia si de sila mai o le lei o na fatino fu fuanga ma ta to an fale o ta to fu fuanga le sa al tulang sa wanna olo yaile ole le avanol na e ma fayona tato si le ila tuno tato nga lu fa tasi e ma trust ni ni
1: sila ma ma lo ta utile o no for ne ma to se ma le treaty of friendship ma ro va va tu yai te le ya le avanol e ma fayona to e tanga I mato e asia I ole tātou whengainga lea.
0: Mm-hmm.
1: Ina ia mawhai I fōi o nā ngā I le lumanai. Ia mawhai I nisi ati nā e investment. Mm-hmm. Ina wē tau nuu I tutonu ila e vewa oi ole teitei whana fōu a le nupi whā. Na e tanga I se lisi o ni atu nuu mani company o lo o whaia I ai. Se sao Samoa, ma awe ini tupe alea tunua investor, ima whaanga yoi mai ina. Ale aso utal tununga, ile nava enga malona lumana.
0: Faftae alea taua, ole tūlanga nā yei, olo yei ya investments fo ine ale tato fatupunga tupe. I company ma, fo ine I fafo offshore, me tau equities ma investment portfolios. Yel tulanga masanya mela vai on mo wal seleni le ina yele le ya tule return lo tato seleni olo mo wai na tonu lo tu fale olo ye ala le va no em fai on sirsila ina yo lua tulanga le ya et tau fo en fai tete o suang suing o suing o tau e mo tulanga fo lo lang geopolitical environment and pe fo on sira fiel te minei ile e tau alo tupu nei ma Iran, ma Amerika. Ia, lona afia I tūlanga suau, Australia, olo kofu nei le stagnation, ma tūlanga wapena. Ia, olo tisi tofo e lale fundi na ia, ma tau mawhai ona, ma keep a close eye fo nei aua nei, nei afia I risks nei. A olo iaile, olo ye yan matai tu le fan fo le tu langa ile ile tosi si le isi taimi a ma lo si wa ia taimi le le ia ia ta to fa investment nei ma olo ye fo na tapu o man fa tu langa in al cabinet ma fa nga malo isi le ni ma fa na investi fa fo a al tu langa ia se ve la ti ti to dasi te le io le opportunity e atina e atato tunu a o le le io le atina e atato tunu o le se le ni no fo e tunu sa mo atina e atato tunu a mo fo ila o lo e una tu fa fo fa te le ina tanga te mai mo fo ne tu risim tu lang fa pena o te le fo ila le le se le ni ma fa na generator ma control ta to termine lo ye fe la fa ti tena na se to ti le ti political environment ste in vola nga iluma ina ia ale le lo fo ta ya to ti si le ya a so o termine ye o le pe o mata fa yo ina ale port ina ye make sure o se fe le se le ni a men pas wa al mato pitola a wan na fa mo mo a ye make sure o lo sa o ma a pui pui ya ye se le ni a au fa sa fanga
1: e tato investment la ia offshore investment if you any company o lo tato invest ai a o fa fa field the matter to ina what's the monitoring mechanism o lo fanga and how often and then o la expectation o se pasene of on the return o ia tu pe fa fia de moa i kwato to sanga pe o le to sanga pe tu moa ia fia to sanga fa to asia fa to asia si ai
0: Fafte le toa ya le tulanga ne iwa. Wawa o te leo investment ne iwa umana faa tulanga ina e isi fo ina mua muatu. E ata to investment i Australia i tulanga fo ina iya le company ili ala to investing a seleni. E company ta ol BlackRock i Australia. It's a huge investment corporation e fo ila to la la America. E ata to investments i vanga fo ina iyo wireless companies, ele Vodafone, ma Digicel, Papunikini, Manuvena. E a lata to investment, ele, or lata to investment, for instance, the PSP, Papunikini is one of our best returning ones. Olo, since it to a lale, it's from Fatonu. E monitor closely a return, see a mobile return, while lata to minimum la, what time for a terminate, or the value is a full percent. O le tele la le au ngā me o foreign investment nei, e le ngata le se le ni fo MOI. A MOI fo ilal meta o le reserve capital, po le capital gain fo ilele. Ia, o la ufaso ala matitilo tulanga na. O le au ngā le investment nei fa fo MOI capital gain. But the thing is, o lo tele a le naunau ta ingo o faisa o fanga. Ina ya at the end of the year wa mo lato seleni val percent ele 4% so mana miel tu pena ye fatino ele tulanga ale tulanga pe ne tao o lo mate tula vel port ye tulanga mo na reviewing ye tulanga ina ye maximize ele return e for investments ele fan itato emphasis for ye I properties ye fafo Beo ina I fefo I
1: K-Road.
0: Ia, K-Road, matulanga fapena.
1: For Warner Road.
0: Ia, o lo iei la I tato investment, tasina investments lelei. O lo tau si sire tofo ele ports investment I se fale tato embassy le New York. But subject to due diligence, ia laval se eleni matupeo mawai. Our investments yet at foreign embassies on all too long for in the SFC and you are to Elisi the official embassy, my men of a loving al work. Yeah, I'll to Pelale la Fasau in MOL to Pelle Tato Fund, Pil Tulang Pena. Tasinana investments between Silina Le Lema Sefe Mole, Faputuna to Pelle to know.
1: Malo, five tight tower tele, ele, Balmalama foil tattoo to know, low fionga. Ile tek fono fau o le tato pala putunga faptunga tupe ale nupi fa le au fai sao fanga ale tunu o se pala putunga sili o na tele tupe ma aseta o lo iai le teimile nei tata la noa ile fafita audi o lo tula I mai pe tatau ai o na pe ye fōringa me tatau na toe investi ia le tato a pala putunga ona o le malo si fa ele tise le alo tu la ima yei le tele o fa fi taudi. Le anga afi. Iyo, fa le anga fu e tangata fa inga aluenga iyo me ta wale ai le ingola. Ala ala le tau o le tato fa lango lango renewable energy po o le malo si anga fa fo wina. Ina ia mafai ona sopo loa ai ma ola le atunu e au noa ma to yei o le fa fi taudi fa pene yo le peso o le pao.
0: Fafte severe, al tembi neolo, ave alfa mo, buoma fata, wal malo, imene renewable energy, solar farms, tembi neo, telia, ya pisinissim company, wumana palaya, tuni ele, faella to solar farms. O em failano to tino to elima company, wumana allocate ele, o lo talia fo ilang to lisi, mail MLS, ina yalisi, faella to solar farm, tu lang vapena, eo fo ila. Olo to sida sida foi la toa ele nupi fa mai si fa tunga tu pe foi ele banks o ya to mo foi avele investment le IPC o la lisi mai ya afine e fa yei mea a e ma fa e si ele fa tu pe ina ma fa ta wina se fer tu pe le lisi a e ma ele tu pe le tu sa o meto tino sa mo a ele le foi la return se ele tu pe mo le anga iluma Olha minha tábua foi lá o filme essa vez aí a tábua não sei se era tu falei a Tilia tato hydro tato hydro power stations me tu lang fapena olha se era tu maloma e tu lang foi e aí a Tina olha o tio se ele terminei olha minha auto aí ele tio se ele mamão foi nei aí esse dia tu lhe tato investe no IPC igual terminei Olo mana mia to fa le a tili o le transmission lines ma tu lang vena. I mona mona afila ale ole me ale long term. Wa ta no ta to ti tu lo yo wa tu lu mana i wa bale to fa ti ti a wa te mine ole lu su pa se ni ole ta to import piole. Lu se la un tu million. E alu il fossil fuel e alu ta to pa. Ama faila na tato invest in renewable energy to lang fa pena bo fa ti ti fo se le ni na ya ma fa sa ina fo ile fa sin man ile environment a bo to lang fo ina emissions ma to lang fa pena
1: la se to to ngol tato malo ile umi e ma fa ye ona tato tali tali ya le fa ngata or si tanga ma wo lunga or swa o no le tawa le ya ne so how long do you think we are able to self supply ile tulangolo yai ia tato storage o swau u mpensini lo yai il table nei ono le tawa le lo ele se control tato dum tau problem
0: faftai se via o le termine u fa yasi fa na ta ona predict le tulangalia ona ele o mawiloa trio political la situations ona ole ata fita firta wato ya mata Or tato swa upe na isile fiesa vea wa uma on a subcontractor fa inga malo in private sector. Ile lako supply. Olo la tato nunga ole wa uma on a fatula nga ina fatau ino tato swa ufo ile la nga iluma. Pa wala le meo telo nga fia il tato swa ortu langa fo inei ole faima motu motu ya. Ile supply matu langa pena. Ele ngata fo ina. Ole mela tawditi le tawensi sile el malo ole tele o freight companies wo no forma ba fa popole mele ta ole panka surcharge ilung ol freight anticipation fo ele le tulanga le al swa ya ote se tulanga fo tawensi sile to ele ya tunu ol pacific il tulanga le wa ya fi o meta to but O te loinga wo ma fo na fata tano al fiong al palmia ile mal palmio ni sila. I se tu langa fo ilele ava pela va e o a se onga onga wa fale tonu tato a tonu em fai o pa tiri tiri se tu langa em fai so san yai. A tu langa na sa vea o te longa e o le ai mata itu te mine. It's anybody's guest. E pa wala me tauna mata itu le atunu. O le tiri tiri fo ine e fai ni a wala me ipo kalame tau fai titi e fa onga ingo le pawa. Fa ingo le kisi. O le mea fo ila utupu le atunu. Wa tere ta vale. Wa tofu wa tangata le a inga mal ta vale. E wa tau fo ine ipo kalame ta fi ofi le son nga fa onga inga. Wa lava ta vale ta si fa onga. Yeah, tu langa ngai o fole tise o taona tu langa fa tu langa ina fo nei tu langa taimi fa ina tip tip la titi la lole fa ngaina a ona ipo kala mena na fa enta pin pin ya ya a o la tu langa bole si pin si ni sa ya o ta to ma se ta o nga ola mel me fo lele sa vali sa vali ba ya mo ta ta o ya o nga fo imali si ya so ya a
1: ma
0: di ya mo fitness ya ta ba te tu langa A tu langa nga sabia te longa e finta na is prediction power me all that to them for you manage le ah
1: yeah
0: the current situation yeah yeah fine fight detail impact
1: malo va ta ta would tell it last to tunu lo fionga ole li I forma I ole tamao a inga mali sila sila fo I ile ta bilingo lo ya ile te mile nei overall the infrastructure le ta to what to do I wala ta vale ia fa pena fo inicio le fausia o nisi mangala a mese fo yo fale te tele o le tunu o le fo fo mo le lumana
0: fa fa se ve te longa le termine o lo o
1: manageable
0: o lo manageable a o le le o la what town la we ya po kala me fa ta ti to sanga uma le budget fo inele ile infrastructure ma tu langa fa pena fo fo le condition o a o wala nga lue ma wala fo inele tu langa fa pena Ole alchulanga yele nga iluma elim fayanta fia ah ese tawana yele se lenyi put aside itulanga yelfa leing or wala mal repair ah olo ye fo ya tato arrangements for ye mal EDP mal World Bank ah if funding for in Nepal Jamie Tuwa ya ye major infrastructural facilities for ne let you know but ele termine ya o tulanga arwa mau etawana patche de sele ni tulanga fa pena wa ele se mem fa yon alfia tulanga na a ina ya wa le le infrastructure efficient fi yo ta vale ma tulanga ma fatino ina me opa ina ya le le economy ma tulanga fa pena le tunu
1: malo fa taita wo tele ya balanga ma ta opa ne yo lo langa langa ye matali ba ya isi o ri le o le tuanga fa mai wala na fa le tonu le tele o nisi o atina e fa fa mai wala se tupe e te tali tonu wala se tupe le ma wala se tupe le ma lo o ye ni ale wa sa no nei o le matua I tele o le tupe la ye a o lo o fa to to a ma tau ma fai wale ma fai o na fai o uma mea uma le teime tasi le tangi mai o le tu ma lo ma tangi mai le o le tau ma fai le ma lo e fa so so time and expenses more time me let time so no in tabula
0: 5 days we are tele a tono it depend in the context so la to wa fa fa fa tano to langa le al memorial is we or to langa le in ya si le si la fo ile se din ya yo le tina o le salmon est mo provident farm it 3.4 billion le se le yo vano ya o se le ni el tato ACC e ono se la million ah tiro what billion ah o tato foreign exchange reserve lo ye masala wala tala tel 1.7 1.8 billion ah
1: wow
0: yo ye eleni o aset tambien eleni me fa pe no fo no fo central bank fa me e 1.6 billion ah o le ala ye le ai ah o me me o se eleni o aset la ye ah so Ah, o te leo malam lama pura a tonu mena e sa welfam talanga na a tonu ae a fa ape ole ole wa e taimi fo ina fa isi tuai fo ili fa tino ina o tato budget a o na tu langa pe ol swing of inga ma lo ma tu langa ne e ina I delays na il fa tino ina o le budget a ili fa ape la di le le budget o le leo se le langa e processes fo ye pe a e al talato na vena o si de fia sa vea la sa ol tato GDP e tasi 0.5 billion ele e o COVID e o me lua fulu fulu lima o vatu 4 billion so we're probably the leading country in the Pacific o tapo le GDP the last 4 years ol tato inflation terminates pa 1.8% which is amongst the lowest if not in the Pacific Ole pawala al me on ole si ti al tawr so am tu lang nga ole projector to inflation sale ole 5% ele le next year 2027
1: malo
0: but fa ton win am fa ma fa wa ngal we ngal malo e to ata to me to sam ni tu lang fa pena Mama losi tato foreign exchange wa alvesina me ala ina pa ule inflation. Ah, mama losi tato foreign exchange.
1: Mm.
0: We buy stuff or tato wa mtu of tato foreign exchange e align with US dollar. Ah.
1: Mhm.
0: Pero me vo na si si le ye. Wa pe pe al la lota la ni si da mata la Australia tato tala la tu maulu. Ah.
1: Ma dir.
0: Ole au ngala na many of foreign exchange reserves. Ah. E cushion na ye movements ma shocks ye. Ah, but so suddenly the normal inflation. Ah, but you laugh a bit.
1: Ele ngata foila elena. Ole si ma walunga foila tato foreign reserve. Ole ole tello tato tupe olo lafuatu a ole la efaile international foreign exchange le. Alu le tato tupe. I no for the foreign reserve le I mo le lumana. I ma isi oloa le tunu e fia fata watu le time me le time mo fato anga o feta laisa o masini ma me o ma fa pena.
0: E over le tu sa over le world billion al tato remittances ma tato a tato tu pe tu fafo. O le sila na sa o le ya le tunu multispro le a le inga fata wain. Wa o le mamalu le tunu le le tau tuaina ma tau tu fafu tulang fa pena
1: na esa lo tanga lo ele ya ni am pasa siriatu e o fa la vilo sa mo o tato la batanga ta ma fa la fa te inga le fa to a tau nu mai le se container mai le malo so so ni ale le swas male ministry of agriculture and fishery male tu le mai le fionga le li parmia was sa o ya sa container wale alu se fai toa intia po o a saina po aile taunu umai I lima o tama whanau o Samoa. From our hands direct to the people of Samoa. Ai sila sila ne ia I tanga lope ana e se iafe mai nei le tai au. Toi e se tama I vaenga o le kuata o le whasefuru mita o le container lena mai nei. Uma, a ua fo I atu le tele le vaenga o le tupe. Toi fo ya tu le malo ma le ofi fato anga o laso tal tununga I le tāua lea o le tu lei mai I le malo ma le fionga le palmia o le ngālu lue fatasi o I tu tino uma I o Samoa.
0: Faftai se ve o te mana tua lava le lua afe sfuma le fā. Nua uma lo le tato taro plait wa lewa na le tu ise talo o lo le lua afe sfuma le fā wa matan to e tele ma le tato talo. Na mato mai lo le falinga o lo sa velen tato e uma 2014 time o plus ten le Samoa export Samoa manufacturers and exporters na mai velen tato tawa na le tuno a o me tuto ma fu o faile le anga tato tuno ia na tali se paia fo in New Zealand a
1: na dilo
0: na pior up mal tato export capacity na o le time fo o ale to ditias fu le malus fu container le masina sa o le time na ia ole winna la altana a ma fai ana tato ai I foi nei tato nga lulu e le pa ia mal malu le tunu ia o tato ai a pe ole test and business ole termine ole un auto na tam fai ngol tato sa mo export authority ma ia tau ma fai on I think ole mela tu po we need proper planning and coordination ole supply
1: absolutely
0: ole tele le tunu
1: tau fai ia
0: e oto to umale
1: ile temetas
0: to umal temeta saulo le wa flat le matik
1: saturated our to le matik
0: pa ule tau bu musu lo to e a tu langa la bot tau na ye pe ole man lo ti fo na ta to export a for ti mal district development program la wa fa wa va tu ye ye tam fa ye plan fo ne in the year continuous ma consistent supply ye wala ne to tu pul men na ol fa fa ma motu a pe tu langa ai ma lo fa ta isa ve I'm glad to hear na wa wa matamea I al tatou, ili tūlangan na al tam whaini al tatou export na.
1: Malu, papatai, am whamatala am whaio na e toi taliu I o, I aia se avandoa e whasoa I ma whoro, whawai nei e lima sifu malitasi. Ina ia sustainable le sau o le container,
0: Yeah.
1: E aile I tumalo, e lua pe tolu I tumalo le atapina ina mai ia container, e lua pe tolu le masina. Lesi masina fa solo ani lesi lua la tolu tu malo ese fo le taimi to to ai to anga tanga tane
0: yes
1: e o tu lesi taimi le tau sanga wa so a to I tu malo li mas fu malo tasi malo la to sa o le lua pe tolu container constantly sustain le demand le la va to wa o le tatu o tu e fia fia pupu e uma le sau le container le vaso le nei le masina le nei e au na motu lola e le mo le si tolu masina ala o te tau na tapena mai ia ia isi tu malo ma fai foi ma le latu ka le na le na fa le tau sanga e loai ole isi tu malo la o tolu masina le talu na tolu le latu to anga. Can that be possible in Fayona Fatu Langas in Mefapena strategically throughout the 51 constituency and districts in Samoa?
0: Five times of it. Alimet on one night, Tona Yai, Leanga Iluma. Why? Sam, Nigel Silafia, Lea Toa, no order to export fast food container il Masino.
1: Masino,
0: il Taro. So, Ole Tulanga Lewa Tato Anga Yai. Wa. E ma fai nga lue fa tasi a fun fa vai ma nu ne le le le talo ya ma coordinate fo ila ma nisi la fai fa to nga ne commercial le le la to fo ne la to ma no em fai la to to nga on a commercial continuous basis e o lua la di le ato e la utility e o lua tu langa le o le tatu supply ta o le supply ya lava ma continuous ma tatu marketing ne Ole tu lang ole win ole fam ta lang. E time me. E foi ne ole tele ole tato talo na mai na e agency ne na la to promoting. Ola to la na bu fa so ina mata wa tu le mem fa ina mem me le fa ina mai pe ole si na me po loka. O wa alu alu me vene wa tele la to taro mo mai ni si da fa e mai fiti. Ya ta fio fitato. Ol tu langala na wotu buwa wa ma losi ya fiti lato ona ola consistent supply. We need to go back to the drawing board. Tato nga luefa tasit pa ye maulunga o towa fionga leo tomfa ye tuol ma
1: tinusil.
0: Ma o, ina ye fais a medium long term plan, ye continuous supply, and at the same time, brand li talo sa amoa tato.
1: Malia.
0: Matake, ye wa ole majority al market yol taro, ole le tunu o tato. So the market is in our hands. The problem is the major players le distributing al talo in New Zealand. Our non Samoans, tangata fo iya o isi vaenga le wale mana la tu fa yefo ile tulang aya ole pe tulang na tawon titilo strategically le anga iluma. Ia combine le tato supply chain in ya awan ifalati kemetasi ia continuous. Yeah, at the same time, pele alto nga lwenga le fai, taake le tatoa tunu, na iya toe, o mai toe, tarisi pa iya ma support le tatoa, atina ele pa ata unu mene.
1: Malo, papatak ta wotele, iya ini fufuanga malo mole anga ilumba, ile tatoa investment in terms of transportation, ile ngata la air freight, sea freight, ya masa tatoa walele walewa, wa, ya tulava wa matao na tapena pena lelei, iya le tulanga, o le anga ye investment il tatu ba lele wa le fa pela wuli iya ai o bo tu la fa ile ba lo lima se lauta la as the minimum investment atangata vole and this is a model where the public and the private sector is working in partnership o le o tatu nga lue o se fa inga pa anga ai te taula o na pui pui is a legal framework pui pui al tangata pui pui al na tupe mlan investment mau le tatou valele ma faa wau ya tina e ngalulue ele ma lo matangata lautele and also the diaspora of Samoans who live outside of Samoa ya tunu umama waleva na posi posi ma faa pelepele le latou tupe moro mele atatala le avanoa ilo fiongotang lo
0: faftai le atoa ole mea tonua na ole ua wale otoe ele otoe masalo miel tu langa le ole sepote le tatou despro ole se valele Al tu langa tono ata si peola tala li temi ufano. E mana o miel fai nga pa angal malo o le despora o banks financial institution. Wala yel sele ni. Na voe tele sele. Ele ngata ina ia maile investment ale malo le tunu. Ai ma fai fo yo na fa nga ina sele ni olo ovanoa. Ini awala titau ma talfe angai. Peo ni tatal noa ai. Sire sire toa i tulafono, sire sire toa i pule ngalilei, sire sire toa i a robust i a arrangements fo ine i a mautinoa e alua lua anga iluma ma sustainable le investment. Al tulanga actual na se vea, ele isi si me fisi lindia, ele to fisi lindia, ema na o miel expand ma faise a tatoa arrangement tato airline medium long term a matamata elisi ni valele a matai a lelele wa malosi o maya tato tangata ifa tino fai leanga iluma ina ia tele ai matau no fie la le ngata ile le space le kako fa pena pa ia tongi pa se se matulanga fa pena ia ai wa ele time wa wa tatau fo ina leanga iluma le atau la titil. It's a partnership arrangement. Ya investors or banks or the tourism tato of tourism wa tato in fali le ya la to facilities ba or to tourism la le ya la to ya accommodation in the lang it's a tato for an invest in hotels.
1: Yeah.
0: It's only invest in trainees or that for na ruenga ba to lang fa pena. Why as a strategic move e o fatasi uma meia ele ma fai ona fa penal ngale mai al despora investa ngu fu mai le ai it has to be coordinated ele operating in silos is it ta taunga lu e fatasi uma ia le framework le pen e sa noi le legal framework e pui pui ia investment tangata ma ia transparent le arrangement ma good governance ia ma mai ni tangata poto fa pitoa e amatalia na operate mene se yo only time you are level to my ia malava tato ia le photo for ma sani tato fana ia na tato fa wa wina le ngai lum al be to langa na se be wa sui time wa uma so ia na tato amatai fai fai nga le ai wa but the technology wa ta mai tato fana
1: yeah
0: wa ma sani fo ia fai nga malo well I think we've actually we're probably one of the better managed economies in the Pacific. In terms of resources, but in terms of economic growth, well, I thought to be very lumol.
1: Malo. Tao would tell you, there were all the tatal nunga, or total tununga. Ola saul, my lord, in a year falling, your pair tattoo of Sota Inga, no to follow along what to. Olo oyai le finangalo le malo ina ia invest ile tato cable le tato le Google po le company le Google le wanga mai o le tawa fa ye tuai manga lue ma tuile manua le foi la wa manatu tuile manua o se fa mjaga mo samo o le ale tato nunga le wafiong le tete fonus investment ile cable le
0: Favtaile le atoa o fiololo fo ya investments al nupi fa I fa nga pa anga maltato Samoa Submarine Cable Company.
1: Right.
0: Va bena fo ya digital mal Vodafone ma tu lang fa bena. O le o atina I tona si si to ya ele tato nuno lo si si la ya ele tato company fo ne tato le tato Samoa Submarine Cable Company. Olo silsila I options ya ile tulanga le wa me uma e mana ya uma tonu ma mata tonu ngai mata puma but it has to be based on facts data and the numbers you make sure all the risks are assessed ele ese se me foi ne yo no toe foi mai toe fainga sta to investments Ya pe o tulanga le o alava fo to mai ole pa ia ma volu ngole tato alom fa na o tau tu ina ia company ia samo ia fo tuanga la ave ia sir sir to to the numbers make sure they stack up pe o tulanga na lo a le fenga ma lo e mele fiona palmia anything that will develop samo ma in terms of digitalization ma tulanga ia o me tau na sir sir le
1: Ile baba ya tu ifu fuanga lwal mama ol malo amoli ya tu le nganga fafta yole uti baba ya tu olo yai ya fu fuanga o ati na e ina ya sustain le ta mao a inga sustainable wealth ya ele ngata vo ile na o le tulanga o ava noa fa inga lwenga to maintain and create new jobs for mo tatu tupulanga ma tupulanga mo ata ya ole ale fu fuanga malo o lo alu ile vanga le
0: ole nga tuanga me uma ye ta mo faile ne create opportunities create investment opportunities create economic development opportunities mo alom fa na mo ma ma ma tauma fai attract le tatu atunu eno nofo i Samoa. Ale ngata na le mamalu le atunu o alala i fafo, walava la tomai. They have the capital and
1: the mindset.
0: The mindset and technical know-how. Yeah, my opportunities are na don't teach you le atu. Lo si da sira na ilma lo. Ina ya tam fai atinai. Ma maintain alum fana o Samoa Samoa. Yeah, why? Mo ye level tato se eleni lo mo ne tato pokalami yalom fa na lo mo fa fo la RSE ya le unga tu long term long term ele le to en no fo ya tina ya tato atina e ma malele ele ba supo se ne lele fa mo ni nga malele olo mo wa ya va no fo ne mo le atina ya nga ilu mo le tuno pe yo tu langa nga sa ve fa so atu
1: ele to fo ba o tala noa ele mata upune ele ele ia wa faa matuu nei mama fai ele malo na tuu inatu intangata ifi investi fai ai commercial farming. Faa mata o se tasi lea o vaenga silio na tahua ila utilutila wa o nisi o ainga e tolu ainga ae tuu faa tasi o lato ele ele titele e ma fai o na fai paanga male male ina ia fai ai faa nga mechanism and machines to develop this kind of land into commercial farming and practice.
0: I think ole long term vision na yele ngata ya tauma faya ta to commercial agriculture farms fa nga ina ele ele ole malo ma private lands public ma private lands ai ina ya ma fai fo la na ti na ma ta to ile ya kashmir lands
1: lo
0: ine ba pe on esilfia o lo ye ya ye ino tu la fo ngo em fai ona lisi ele ele fo ne kashmir land mo ti na ole se sena ai te mi wo fan le tele te mi fai na lisi ele ele tau sa mo fo ine ai le se so so ni sa ye il malo na vai te mi e so so ni ya lo mfa na ole tu no kashmir ya ti na e al te mi lan ne le wo il fon fa vai le wo il fon fa vai e so so ni ya ti na na ta mo fa ye ya lo mfa na we ya ti na em tu lang fa pena enough ya fo ni ya ti na ya step by step medium long term what to like miss it too long for in the multi-mawing or protection I lay on manage your tattoo of developments ne yeah eo lumana iwa wa millionaire ya tattoo fun fa vai taipei o trust ya tattoo no ya o maori
1: yeah we
0: ole mena tau na ofo ya tattoo district developments pale lay on manage ina ima wa ya lal taimi failona fa sanga ba investia ye district development ta district ya ye tina el ma lo mo le nga iluma so oni osi in meta walas ale ato mo le nga iluma mal sisi le
1: o le asa le ngono ye ila wo fionga ile te te fono ile to fa fo ya tu le ba nga le le island resort o le samo resort lai o i mulifanua I lalo le vainga o se aseta ale malo nao I lalo le vainga lau o fionga.
0: Faftai se vea wait, o mea uma pe o na o la ua wa uma fo ina faitfai unga a fo e teitei fono ma le fono tofi e sa yei na taimi. O na sa amata mea COVID yo fa ale tonu fo I al performance ale taimi fo ina sa run el Sheraton. Ye wanga ila tu langa fo le wale to sustainable le operation number 10 ya o tamo fa na fo la le o tamo fa ye on le telephone se le ni al tato tu no lo invest ay mi se le fan le la o tamo fa ya wala ne ye se tato ti lo fo le e pu le la va tato ya ne ya china ale un auto le ali se ve le meto no le ali nga fa ta we ne ya ne mal fa nga malo mal palmia le tato investment program le tato tano ai wa are lele le capacity o le Samoa Airways e mai e va lele ma capacity pa upasis e wa matalona fiol ya tato fatal malo le
1: accommodation
0: wa le investment tele la va le nupi fa o ina le ile Samoa Peace Resort e mai ita mesina e mai sfoi fatal malo ya a ona I company umana they are struggling a bit at the moment. While o tai tai lava, yeah, that's a tourist arrival. So, ole pick a picture la, ina ia tamfai, ia tina e uma Francia, ina ia develop uma ele tele ole, o pisinissima industry, not the tourism, tatua tina.

0: tali sawa ia a isila sila I mei tu tupu ini sila. Ma tu nu yo develop. Oli me fwena e otu ya tato Samoa. E ia tina e mafaya na fayel private sector better than na than a public sector. E fo ia tina e isili alta atia pe le fayel il malo. O tali pupul e mafaya na telele avanoa. Olo telele se eleni investment situlanga ye mena mia. Pe afa pe la e ia ia lava le framework fo ne ye na mafaya na nga lulu elfe nga malo ma pisinisi ma investors ina ia tau mafai wai o nge julanga uma it has to be on a win-win basis ele mafai vo ina ise se investor vo ela tu investa e alpi tu tasi tu longa vo ilfa fonga le tunu e mana umi e fo support al malo ina ia mawar se eleni ma le return fo I pe afa pele invest le private sector tono o health services ia Al tulanga sa awan na ulo ulo ulo titiru na le anga iluma. Ole meta unafai. Ae o luai ya le ngata ina ya. Ie ili support for inei. Ili public health sector. Fa tulanga fa pena. Ia pe ole. Ole anga inga iluma. It has to be. Ita tauna suiri tato vai. Fo ilele vai. Ia yong tasi mei e lua. Ema na o miele private. Private public partnership. Alula le private sector faile me le health sector e tauna support le public sector and vice versa o fatas
1: to foi mai le o tele no e fa manatu le atu no le tau o tele o valo anga ia na foi nei ele malo ia le fainga malo o tula mai o le malo le atu no sa mo ato le tau la le o fai le o mai le tai o le nei o tato fa lango lango tele I o loe au mai mai fafo a ano o manfas o tau mafatu furisa o mea aitu apa maisi anu anu o le tele o mea au lea alama e faingo fie le formula mba le fautu angolo wa toto mea ilelele fafanga na ya umoa mana ya pua
0: yes.
1: Awa alu anu le tawale tatu teno fonofo mafatalitali le pusa moa fatalitali isi oloa a olea mafai Ona maua le taimi tatou te oa I e fai mea ia e fesoso animo I tatou lava I le taimi le nei. Ao le yo'o, it even get worse or sooner.
0: Yes, faftai. Ole, le aitau, ole mea tonua na. Nawa e saunua tonua iai. Ole ao ngā ole tatou whaalangolango ao tatou ia ia tatou mea fai. Ele si ia se tau. E si sila iai. Wa... Every month they see it all pensini ma le swa uma metulang va pena. Si e for tau o loya wina tu fafo. A o lo la venga o sia ma to ina tono le tunu. Pe o tulang tono ana la ina ma losi. Ma fa ti ti le tato inflationally e. Na
1: idea.
0: So we 1.8 is a very very very low manageable level. On al tulang na Ona o tatou lava e tangi le moa ala e tele le ia. Ele nga tele ia. Ia, wangi fwe pena e sao noolo iei fwe imanu. Ia tatou la meat industry alo iei. E mo iei ele o tele. Alo lava alo sustainable alo supply e tatou supermarkets matulang wa pena. Pela al mena alo umata wina le temin nei. Wafa tele ina le a watu o le tau o loya ratu ifafo. Ala lava e... E lava tāpi nama, ia tātou olo winga tūwhawa. Ama wālifunga tau mafo le tunu.
1: Mahalo, whaapitai. O le aunga umo ni mea umo. Ina ia awane I ola whaalango lango Samoa. Ia whaatuma wina pea lona tamau a inga e fausia. Ma si isi I mawalunga pea. Ma ia manuia tangata umo. Le si mea tāua lea na ia saunoa ia. Ma o se investment te le fole nao o tangata aoa uina o Samoa ia tunu I fafu. Ae toi fo I atu. Ona ole mata upu lena tūlai mai nei. O se fafita ole ole brain drained. O leo e se mai o tātou tangata ma o lātou to mai bānga vaa. Fapitoa. Ae tu uai I le lau mea ia lea tunu. Ia le tāua le nape. Le paina e toi fa marusia le nā vāenga. Ina ile toi fo yatu o tangata ata ma mai male ma na oa uina ini poto fa pitoa man yanga va fa pitoa e toi so soani il tamau a ingo le tunu ma ngā lue ai ma no fo ai
0: Fafte se vea te yol tu langa le leo lo sila

0: ngamalo ah tatu fenga malo create ya investment opportunities ah ya to e fo ya tu tatu tu no wa wale to tusa ah pe yo aso ya ai fo ya tu yo et to el watu lava et to amata mai ah al termine wa ma fa na et fo ya tu yo lo no malo tu malo la wa nga lu e tisutira mo program ya china ah e ma fa la ona e awai pole ase se me so sania Ole tulanga na wa ese maso ia fa pe ele telling the opportunities ah ole au au tu ala na ole o tau mfainga fainga malo pe ona utau ole o lava le tato liquidity marcele io ah a fa pe la e o tu le malo le tu numa ni la tu mai fa pito ma le to capital human male capital ole ye opportunities for we have so so ani le tina ni ole tu nu ye ma wasui fo I see the sila nei fo ila a e si sila nei le tele o fale o supermarket e saina la wa so solo le tunu ona e fe sili la pe fa fe na ola uma nei fa a o le tali o le mato a ola le le tunu pe el tu langa na to le pa wala me ta wa ya afto af fi o le tunu ola ele ele a fa yo na fa fa nga ina ina ye ma wa ile me ya fasiti e tau singa yo ai ya to so so ni fo in pcdc pe ani la to me to e atina
1: alo va te tele la vela o fionga ile te te fono ole fala po potonga ole fo isa fanga le Samoa National Provident Fund ya po ole fala po potonga fo yo le dupi fa ya olo o tato tala do ai mo le fionga le te te fono tanga loa tau taio le to CV Eddie Wilson O le nganga atoa, si tia le te mau ainga o le tātou o tenu, ape nā foi ona whaalilea a tātou o loa e whaauru i fafo. Export, ia, whape foi o le whaonga ina le lei, o le malusi anga o fafo wina. O le tulanga le atina e mō tātou tangata tāwhawhao, tasi lea i vitu o le tātou o tenu, uma le te mau ainga le lipoti la te mai nei. Lima se fulu fa afe tangata na asiesi atu isa mo le kuatale nei o le nei tausanga. Se fulu tolu pasene maua lunga atu aipa a fuafua le kuatale tausanga na te nei le teimi lava le nei etasi. 54,000 people tanga loa. Yes. Lalo yes. Tadonunga, e te ifia tupe na watu mana tangata le teimi etasi.
0: Ia nga, e te, a esile sile iei, lau sunga le atoa. O tu risi umanai o tu lo o, wa ewa ai wa pisi a tato fale inga, pisi fatal malo, pisi transport, pisi umame uma, maketi o tu lang fa pena, e ole, pe ole, ole aunga o tu nala inga, yena unu ta inga. Maua lama, ya wala fo inye wa increase ya va alele ma fiololo li tau pasese.
1: Ia.
0: Eo mo faalua ina, ya,
1: Lea fai numera.
0: Lea fai numera. Ia, ole faale ya fo ina atidi o tato, ato maa inga o tato atunu.
1: E matau tia, ia le nga tu langa ta. Ua tele le nga, ia, mai au te manatu ai. Ile, ta ua fo yo le, pito la awa sa molo faya ya tunu ifafu.
0: Ta lele, ta
1: lele. Ole, tulanga ta awa le, sa fayu ba matu to ninga le vayasu le te, ne yo matu wami tiafu salo romi na amata mai le campaign ole, afe vizela wima tonu. Le mea fo lea, buy Samoan made products, yes. Manufactured goods. Yes. Lea la na matu to e faya le vayasu le te, ne, ma ofu yo matu ofuna.
0: Yes.
1: E ta ifo ninga fo lele, eli lifa, e fata ua le nganga ma le malosi o le fai fato anga ma le tangata ngausi o loi o le lawa tau nuu mai lau fanua o Aotearoa tasi alu tilo I le talo ma le tangatalo e I loa le malosi ma le afu na alu le lingi o le tangata le o a le o tau nuu mai ilunga o lau tali e lau sua lale me fai e te fatau ma le nganga lofa I le tangata le na fai ala ngalu enga tele lea so what's so important tangaloa buying on the experience of the emotions of our people and knowing exactly how this towel arrived on my dining table today.
0: Yeah, baftai. Ole, msalo sisi tali pupu, wa tele tali ola ofisili. Ole si a tali pupu, ola ufata winga fu ofa ilanga mai Samoa. Ola wae, tuza ola wae investile ele mpala,
1: ma
0: meto tino ola watunu, Tuzo ole se eleni ilena e fata wina e mene, e to e fo it fai fato anga. To e alul fai fato anga, to e ati na e ma ti na e ma ti na e, tato la wile ele. Yeah, mama manuela chuno so ole ole nga ese senga nga molo ol wat wa fata tu lo nga fo
1: el
0: paquet ka pol talo ma fit ele o ese me o manuela wat chuno wa fata winga le olo ol koksa mo ole ol talo la ti si le fia o lo to e fo ila vai no tama ai nga lo chuno
1: malo ese taua fa fa vetetele la o fion ti ti fo no le pawale o la tu ola lo momono momolo ya tu yo outafa a lo fa fonga mai fo ile fion ele li par mio malala ka ne to ma min sta mai se la voy fu o fa ile langa fa to anga fa nga fiba o le tau o le mele o le diplomat to a diplomat level o le government to government level fo ile fa fa to anga o mo tongi ma matul se le ni o ana fu o fa ile langa wa mai o lo wa mai o ngos to togi mabe no toi fo I o lato ele ele ma fa toa ma malolo mo le tapenanga mo le to toi no le sito anga fo a o lela wa nga I mai le malo isi malo I meo e tau o le sa I lingo ma keti ina ia fa ingo fia ele tato nga lbo nga ma nga lulu e fa tasi e tu tino I o le malo ma le malo in a diplomatic level tangolo
0: yeah malo fa aftai ole ole pe ole un autul na le tom fainga le utat tom faye wa wa tom mai fol tatu atunu wa ai si sila ye ole ole anga ole tatu anga I mai sila a ole olo ye ya tatu ma ono tatu wa tangata a le pa ye mau lunga le tunu ele anta fo ni sila Australia ma America
1: ye la
0: a ma lo si lo tatu export mai ni sila ya so tu le ma Australia ma America al tu langa na o lo o telefone isi avanoa li le atoa ile I foi nei investments ia tata noa ai. Te fata I teina la faso atu lea in New Zealand. O e company I foi in New Zealand la te processing ia value added mo o lo foi nei awinatu in market I fafo. O la utitilo ia I te lei o la opportunity I fai paanga I Samoa. Ah, la fai fato anga m company Samoa m company in New Zealand ia. Ia la ko matiti ia, a. O se wha te te ina, e company ia la te ngau sia, o loa e au ngātu le afo I nei le, o le popo, a, matulang wha pena. E ia la to biochemical products matulang wha pena. E o vo I mene I o meo energy drinks matulang wha pena. Ia ele ngata fo I lea o export sa fo I nei, o se wha te te ina, e le te imina o tiru tiru, e le manufacturer association. Ole le tip top ice cream marato ya ah el tele yo le la to market I fa funu e ko le a masinga manuna ai fa nga ina ya ye fu fa le nga la mfa in supply samo or coco ah ol vanilla ah o me vol pasio ol popo ah o pai products u mane im fa yan fa nga ina in New Zealand a la mfa yon to toy samo ah ol tato fanga pa angalanga fanga tato taketinga ya iwi fancy pena tawa ah wale la to investment am fai on the face fanga pa anga et to ina fu fai le nga ya mai New Zealand ah value added process my export in New Zealand on a la ele capacity in New Zealand termine tele opportunities for to langa le ah ya peo tulanga na le atau ole ole tele ole tato famunyanga meleli ya ole ele le tau ma tulanga mal sambi fo le tau fo nei ole fisheries ma tato export tulanga fa pena
1: malo fa tele la ba na no vsini twa ile bangale sa langa sa ma fo fo la ba ile temile na avel tato avai fa fo o tato koko
0: ya
1: Eia I la by products na ole extracted, ngata ia isi e tunu uia le na ave na ole raw material.
0: Yes, yes.
1: Watu, eia isi pasene o se tupe tatou te maua mai intellectual property, vo lele I mea ia, I tuai ngā mea ia o toi extracted la waenga, isi by products, mafatau, ai tatou te leilo.
0: Ole me tonua na le atawa na wetaua. O nei in New Zealand, o lo e company, company wa yelo la to ata maimal technology e value add, ai o lo ia, e venga ta fo in Australia. company langa mfayona la to value adding tato lo is ese ia mo ira mfayela na na tato restoring ya intelligence al tulanga ye pena ta ole ava unfortunately wa fa fintale ava na wa whatever on fa nga ina lingo lingo le cover kava and Australian Pacifica PM Fayona Tato Fama Wina as a as an intellectual property at Pacifica as a le le fam talanga ilim fayona waleva na fanga ina le ni tulanga le a le tala tatu tano le avali le atoa ole ole marketi ti si le fi ole marketi ole aval termine Pacifica e oval tulpidion
1: wow
0: tulpidion ele fono lesa tatal no esa o Sydney Australia le nga tunu a pevira o lo projecta e Australia le crowfo le avai o le 5.4 billion ele lua fe tots food e ese silala that's almost 15 billion tala o le export lan le winga o le silia exporta u a Samoa ya na o esile fe o le avai o la fa solo a to o mtele o nu o Samoa so tasi na export le lo na lo na sao ile tatu export le nga iluma yo macheti ya macheti la ita tanoa ole coco ole popo ole ava ole kofe ole vanilla ye ole le tatu la ile e yo sir sir la ye te vinga la fam talanga fam vinga de di tatu ele lo ya mawala ya if so son ye fenga malo pol melo tam fayene ye watu lo ma alom fana ole tunu uro ifaf atina ele tunu ya tele yo lumana
1: malo faf tak ta wo tele asa wanga ya tu ile fanga ile vaya so tu yo na tua
0: ya
1: ya ele ngatala no wafelo ina ya le sa ile ale sa coffee
0: na ya yes yes
1: oh ai fo ilingo si beef them yeah. Beef them
0: yes
1: ya ai te uwa fai mai le tidale nai tu ile ile fale oloa i tu yeah. Ile le shit fai mai ya talo fale ya taua o fa ya malo so ifu alele i le ife se tala o fa talo fai o fa feo na ilo mai fai mai o le matu tamalo e pule nei e mata mata atu i lau por kalambe i le usila yeah. Ale uwa vava ya tu e tu ma wai alule a walanga i tua
0: mo fuela sa pepa kofe
1: na ma e lua pepa kofe na fatau e ma le pepa kofe na mai fua i le tina au fa long longo mai ya brother beef him ma sion au ai nga i le alisa coffee
0: yes
1: i na ya fatalo fatu i le por clame a se poi le tete fono o le tato nupi fa i au ki lani nei ya malanga tu i Samoa mo le vaya so fo le le da u fionga i le tete fono au mai le tofa sei fa fonga le atu nuu ya ma fa fita ye fo ile ava no wata tala tala ile ne yaso ya a o tapo ai mai ya lo ta atu nuu
0: fa fita ile ato ya ele tele fa mtalanga na ale mvuli atu fa fita tele lo sunga male malole ole ne ile tio mole ava no o fa so atu ai fo inta mfainga mani ti mai nga ta to atu nuu ya ole tu alalo le pa ia mawalunga ole tatu atu nu olo alala i tutu fia Samoa o New Zealand ma Australia manu mao ia na ufafunga mai mana omnia lava le tatu so tau au le atina ina ole tatu atu nu ele mafaya na faito tasi si fainga malo po ni company po se fala putonga tasi ole tatu ngaluenga faifa tasi aisea ufamanuyanga le tua maranga me alofa ia tatu fuole ole ele male tau ele ngata foile al tato anga no uma tulanga fa pena
1: dielo
0: o fa man yanga male mai dele fa ftaia le tau fa funga mai paola mato tualalo ya lo fa de tua fa lona au no so fua malu pulen ya mesi fo ele malu le tunu o lo fa fun fun mai fa ftai mo lo no
1: ya malo saldo e la fiona de tete fondo le o fai fo e tua ma fa fili malai e o se fo i fa dua le fa tu tenga e le nga te fale e le sa no anga fo e le fiona de tete fondo o le mato tu talo fai ma fonga ta mo mo yo sa mo lo fa fonga mai le o fainga luenga ma le tapo inga yo tatu ai nga fia lo tapo i mai ya mo wi o fo i ba ya sanga ya le ai o le tai ma ya safini o le fetalenga ma le fato fala inga awa le fala putonga o te unga tupe le tunu umale ai le au faisao fanga Samoa awa lo na tina emalon manwia tatu te feilo i pea i talo sanga ya ma teknolosi voi wa fao ngai neyo na po I dunga o telefoni, I meli, I a whapea fo I le social media. Ria tele, I a le whaletua le no whalo, ma le ae ngale I ae maise. Le pisi nisi, I a maati na e o lo whafoi I o au whasoi fwe I a ma I a manuia. Le na Samoa, ua tawalunga tuai le taliloanga ma le fionga le teitei fono fong, a le nupi fa, le fionga I a tautai o le tua sivi ese le matangofia le ngoa, le suafa tautai o le tua sivi, Tangaloa, Eddie Wilson, o le fale saafune ma le fale Tangaloa. Ia, yeah, vi atele le toetali watu I Samoa.

Tato te mana na o umalava ia sa o le whainga o loa tau whaonga. Ia mana tua, tau whaonga o loa umatasi, lua malilima e pui pui ai le tato paneta. Whaonga sa o o loa tau whaonga. Ule na wa yo lima, sa iliane I Auckland Council Recyclables, Tamaki, Turiki, All Together, Auckland.

Na motok me mai ya ki he tau polokalama uluaki o pompongi ni ko e polokalama ya o e fatu amelie o atu ia e tangatai ki whaifkau, whaifkau kolo whenman ki ia. Ia e tuipa mo e whaatawangi na e ongolele ia atua e polokalama fatu amelie o e pompongi ni pe toa hau I nasi. Ia whanonga o tau whai e awha kolo ako eni. Ko e tau tai mi o ktoe e miniti e ua pea ki he pea haukata tonua e fitu. Ko e whainga maari e whakoe ni te tau hoko tai pē ki e tau porokalama ko ia o e hiva whawhitae ki a Sihova. Ko e whamore more atu pē ko hi ko e tau kamata tō mui e pompongini. Ko e tau hoko atu e tau porokalama hiri pē a e tau hiva whawhitae ki a Sihova. I hawhi ko ia e valua o atu ai e tau porokalama o e akotoi tapu o e ahoni. Hiri pē a e tau porokalama akotoi tapu. E o atu ai e tau proklama a maheni ko ia e whanau makalaisi. Pe hili e whanau makalaisi te tau hoko atu ai ki e tau toutupo e ahoni. I pe ko ia te tau hoko atu ke malanga e hoko ko ia hongofulu. Pe a ko ia hongofulu mātaha ko e tau ngau e whamisna le ia. Pe tau toki mā vai e hoko ko ia a e hongofulu mā wau e ahoni. A tā foki e tau laine telefoni ke a pōpoaki talamonu pe hiri ko ia ai ngā whamisina le pe koe ki mua ko ia pe a whahoko atu ai tau malanga ko hui pe koe mahu inga o e aho si ngai wha e o mō au sia ai aho whakoloa ko eni a koe aho ia o whamana tu ai aho o mō tau anga e ngai tapaka toa pe o e family o e siasi I e community o tau I ai ngai wha e tala munua atu ke mō mau hasapa te wha e fon ke les ia tokon mai ai eki. Ka venga ngā oifo ke ale te o ke la langa ai mo uika kato ia kalaisi. Pea ko ia ai e, o atu e tau ngai hi polkalama hiva whawhetai. I he pongpongi ni a ngai hiva pe ka tau sāme ke whamaunga ki ai e whanonga tau whai ako.

Ko ta tai mi ko ose minite hong ful ma fa pe mi he fitu to pe ta o minite hong ful ma o no pe la ka ka to ta por kalama o hi va fa fita ke si ho va ta ta le le mo tol mo ka ve nga o ya le tio ke la langa ai mo i ka ka to ia ka laisi mana tu fo ki ko a ho ni fo mana tu ai to ang si nga fa e e nga lo to fale ko ia yo kwe ta la monu fa sa pa te fa e atu ke ngai fa e fungai fa e ko toa pe. Tawang ki mo mau ha aho fonu ke les ia, aho fia fia, i aho ni o toha ke ho mo huse pani ti, ka o maa e whanau ki tala munu ke te ki mo tolu i aho kwa koloa ko eni. Aho eni kwa manatu wa maman lahi ai, ai tau anga ai si ngai fa e i ngai loto fale. Ko i ai i he pompongi ni o kwa to o mai e sa me o te au te awo fulma walu ki tau whanongo ki ai i he pongpongini. Mono ia ka ko ia fulipe au ku apasia ke si hawa. O fowa hono ngahi alunga ko pau teke kai ai mea ko ongo si ai honima. Teke mono ia pia e tu maali e ho mea. Ko ho waifi tene hange hawai ne faifua i holoto vale. Ko ho whanau hange ani huli i olive takatakai ho tepile. Wakai ko eni ai mono ia o hatangata, o kapasia ki e si hova. E, o whakefai e si hova, me sayone ho tāpua ki, pia ke sio ke lelei o Selusalema, i e aho kotoa pe, o ho mo ui. Io, ke ke sio ki ha o makapuna, ke melino a isleli mua. Ko e, sa me ia, o i pompongini o kutau whanongo ki ai, o kune whamanata ki e te kutau tolu. Ai monu ia hataha o ku apasia ke si hova. Hatangata o ku apasia ke si hova. I he pompongini, whatawange peke mo mauha sabate lelei, sabate fon ke lesi ia i ahoni. Hange ko ia ko mo mea i, nga he wike ko mali watu, na he i ka iongo foki a e tau le ti o tu, nga he ngahi fatu ta maki, tūra i he mau mau whara teknikale, nei hoko i he whara tamaki, whara natu lao ne o i kai wongo atu ai e tau prokalama le ti o, i ngahi wike ko mali watu, ka i he pongpongini o ko whanongo kuongo e tau le ti o, ko i he tani mahi watolu e ema, tau whanongo ai ki he tau prokalama le ti o, pe ko e download ko i a Epia Radio Samoa, ke lawa i ke tau kauwhata, pe foki ki ho mea mai, I he prokalama o e Facebooka, tai pepe ai Aotearoa, le tio tonga o Aotearoa, lai vi atu ai e tau prokalama. Hange koe ia mō mea i koe sā pateni, o atu ai e tau ngahi prokalama o e ahoni, hini pe e tau ngahi hiva whawhita i te tau whanongo ai ki he angatohi tāpu o e pompongini, pa mo e whaifikau, whalakesi whiri ai, hini pe koe ia o atu ai e tau prokalama o e whanau makalaisi. O spe e tau whanau e hoko atu ki he whanau tau tupu o e ahoni. Pea te tau hoko atu ki he tau ngahi pōpuaki. I he mau inga o e sāpa te whae. Pea tau hoko atu pe ki he tau malanga he hongofulu. I pe e tau malanga ko e ngai whamisina le ia. Pea tau whaosti atu e tau ngahi pōpuaki sāpa te whae. I he tau laini telefoni ta ni mahi wa tolu. Tolu fit fitu taha ni mahi wa tolu. Pea te tau toki mawa e hoko ko ia ai hango fulu mawa. Ko ia ko tali tali leiki mo tolu I he tau progala mao e ahoni. Toke whafe e lau male maano ni kene nofo ia ki tau tolu I progala mao e ahoni. Whaongo atu ai leo pe mo e frofola e ahoko in ki tau koloa I ai. Pea ke lalangai ai tau mo ui ke kakato ia kalaisi.

Na mau tuk mea mai ia ki tau polokala mahi wa whawhita a kia si hova. Wha ambe na iong lele ia tu ae sā meo e ahoni. Pea pehe foki ki ngā hiva ko atu wha lang lang o tua mi he tau polokala ma hiva whawhita a kia si hova. Ko e tau tai mi o ku hawhi to tonu ae walu. Pea ko e whainga maali e ko e niu whawhi et ki mou tolu ki tau hoko atu e pe. Ki e tau polokala ma ko ia o ia ko tohi tapu e ahoni. Polokala ma ko tohi tapu e wha hoko atu ia e tangtai ki whaifkau. Whaifkau whalakesi. Feliai. Whawhi ki mou tolu ki e tau polokala ma pompongini.

Ko tau tai mea ko ose mini te taha pe mi he walo he pongpongini. A whamalo atke te moto ko toa pe, ko hi ko mo mea mai o tau kau whataha e polokalama o yako tei tapu he pongpongini. Tau whanungoa e wholwhola ko whaihano vahe vahe ma ki tau tolu, e tau tai ki whaifkau, whalakesi filiai, pe o tau koloa iai mo tapu ak iai. Tau ange pe ke toko ni ia ke lalanga e tau mo ui ki ka kato ia kalaisi. Ko tau tai mi, o se mi te taha pe mehe walu, whaingamali ko ni te tau hoko tau pe ke tau polokalama ko ia o e whanau ma kalaisi. Ko ia e whanau, kai te uto e whaloloa ko whakafe ki mo tolu, ke tau kau whataha i he pongpongini, he tau polo kalama pe a ko telefoni mai ke tolu fitfitu tani mahi wa tolu tolu fitfitu tani mahi wa tolu ke tau kau fataha a ta fok whanau ke tala munua i pe ke ngai fae ko hui koe mahu inga e ahako eni koe aho eni ko whamana tuai a e mahu inga mo e tau anga si ngai fae e ngai loto fale koe sapa te fae a e ahoni pe a kutau koloa ia kutau ke imau a e mana wa e mo ui o tau koloa ia ko hi ko ia e ngahi loto whale ko nau ke celebrate e ahoni ko hi ko e ke mau e mo ui he ngahi whae ia e ngahi loto whale ko hiki atu mi he mama ko e ni ke mama ka hau si ngahi matai koloa o ngahi loto whale ka uku ke alaha pea e nau ngahi to onga ofa mo e nau ngahi to onga o he tau anga i he ngahi loto whale ko iai o kuiai ai Whaampe tau manatua e ahoni, ae tau ngahi whae mwe nau ngahi tau anga au kia e ofalai atu, mwe tala munu atu ki tau mao hasapa te fonkele se ia e ahoni pefo ki ki hasapa te fifia. Ko e, e tau polkala mai ia o e whanau makalasi, kwa fia.

0: Kole ke hufanga he talafatapu ko kamata aki e tau proklama pe moe le te otonga a te arahe pongpongini. Kai talangata hei a te awa whaikitua a tā mo ko whainga maali e koe ni. Ke u whahako atu ai e tau proklama ko ia e whanau ma akalaisi. Whafta ike e ki whanau ko hui koe tau au si ai aho sāpate whakoloa koe ni. Koe sāpate honoua e nioe mahina o e family. Tau au mai ki he tau langa hano nima o e whanonga anga o e tau whohoko eni. Pea ku tau whamanatua whoki e ahoni. Ai tau anga si ta ngahi whae e ngahi loto whale. Pea ku tau lau monu mo lau tāpuaki ki mo tolo mo kei mau. Ai whainga maali e koe whawhiwhia whakataha pea mo ngahi mata i koloa o e ngahi loto whale. Ka koe ngahi whae kou hi koe aho mahu inga koe ni. Ok ai ai ofa atu mo e tala monu. I tau mao ha sapate fa e fon gles ia ia hon fa nao. Fa mao inga I mao pe ai tau anga. O fraho ko e ho fa e ke te koe a ko toa pe. O gea e o fa lahi atu mo e tala monu atu ki e ahoni. Ka tau hoko tai pe ki e tau porokalama ko ia fa nao ma kalaisi. Fa mahalo fo ken ki e sponsor a tau porokalama ki he ngahi mga puna ko ia o sone tavo ka maha fo kia. Mele seini manu kia ko hi ko na fapa anga. Ai nau whapaanga I porokalama koe ni a Leti o Tonga o Aotearoa la vai ke tau whiongo aki ai I he pomponini pia mo e whanau le o e whanau whanau ma kalaisi ko hi ko telefon mai pia lau mai le son whame pia ku ata foki ke ke talamonu ki se tau ngahi whae I he ahoni ko ia I o kui kai te utoe whaloloa ko hi pia koe tau taimi whamera tot foko e hoa e taha e tau taimi lele he taini me o au ki he e tau hoko ko ia ai hi vae pongpongini ki moutor ko ia na mo mea e foki na e I kai ke ngau e tau le tio ka o ku au whanongo he pongpongini ko lea e tau le tio pia ku ke lili pe ki he tani mahi vatolo e ema I ho o le tio pia lava ke ke mea mai pe foki ki ho o mea mai pe I he ope I he tau po pes Facebooka ko le tio tonga o Aotearoa I he app ko ia e radio Samoa ko download I pe ia te ke lava I o mea mai ki tau proklama o pongpongini ko ia I ko tala monu at ke tek motolu tau hoka tai pe ki tau telefoni ulo aki tai tari mai ai a Elisapesi lute matapachi unia Elisapesi lute matapachi unia telefoni mai pe mei tonga fefe hake a lute
1: sape malo
0: iyo malo apito ko fenga mali e koini o hati ama awe
1: Malo, whawhetai ke eki e tau ausia e sā pate mahau inga ke si ngāhi whae. Au kou tala monu atu ke si ngāhi whae ko tō pē I roto whare ia. O whape ke mō mau ha sā pate whiwhia mō keres ia. Ka rawa tā kure soni mō hiwa atu ke tala atu e tala monu ke te ki mau tolu. Palo e piwai tau taha reesua walu ke tau noa. O kutu hake ne whanau o nga tala monu ki ai. Kono huse pāni tī foki o ne whakamalo ke te ia o pehe. O kutokolahi a ngahi o whewhine kua whaifita ka kokoe kua koe huru ia te ki nga tolu kotoa. Koe mata mata lelei koe mea e ikai ala falala ki ai. Pea koe hoi hoi pua koe mea hamolo fia. Koe whewhine o ku apasia ke siowa. Koe nia e whakamaro ia. Te hui wātu,

Fatawang e pe guang lele gato ai hiva ko ya masi e tau ngahi. Fa e pompongi ni fa malato at fa nau ai tau proclama o e pompongi ni ko e tau laine telefonito al fitfitu tani mahiva tolu hange ko ya na momea I e ngahi wike ko maliu atu na ikai lea e tau le etiopa ko tu ke ima upe hepe e tau fa nau. O kui kai yongo ai tau proclama le etio o kui kai ai ke nau telefoni mai he pompongi ni kai kai pe ku nau femo e kina e femo e kina e aho ko hi ko ngahi breakfast ka maa foke teo teo e si ngahi fa e ko hi ko nau usapa te I he ahoni ko ia I te watu pe e tau ngahi hiva ta monu ai ke tau ngahi fa e I he pompongi ni o tau taitale ai pe he lai ne kau ki ai ha tau hi ha tau telefoni I he pompongi ni kua tāpea e tau lai ne I he tolu fitu fitu tani mahi vatolo ke tau kau fataha I he pompongo e ni.

0: Ojalá sea tu Lupe.
1: Famalo atu ke te koe e unga tea ka uma a whoki a holotu pe mō tu poniua I he pongpongi ni e whakaloa a e proklama a e le tiotonga a ki a ngahi leson whaofofa ka uma a whoki a e hiwa mwe talamunu ki si ngahi wha e I he ahoni. O whalahi atu ke te mō tau talamunu atu ke mō mao hasa pati lelei I he ahoni o whaatu. Whanau ke I toi lahi pia e tau taimi ki e tau proklama o e pongpongini. Ka oku mao whainga maali e telefon mai ki e tolu fitu fitu tani mahi wa tolu ki e tau kau whataha I e pongpongini. Kolwha mole mole atu pe, toi mao e tala oku I kai ngau e tau proklama le e tio I he ngahi, ki he ngahi mao mao wha teknikale hoko ki e tau le e tio. I he ngahi wiki kua mali watu, talo me he hoko ai matang malohi, pe mo e ia e ngahi le tio oku I kai lea, kawai ai tau le tio, tan ni mahi watolu, e ema. Kaukula peke tau whiongo aki, download ko ia e tau app, Radio Samoa, ka ma pehe foki I he tau best Facebook a, o e Radio Tonga Aotearoa. I he pongpongini ko talamono ati ki te kumoto kotoa pe, mo mea mai pe tau kauwhataha I tau porokalama I he pongpongini. Si ngai whae kumana tua, si o mungahi tau anga I ahoni, talamono atu ki tau mau hasapa te fonukeles ia I to kon mai a eki, o ne whapulupulu ki tau tolo. Kainga whanongo ko hipe ko e tau Toi lahi e tau taimu e tau whanau, kau ki kaiha telefon mai pongpongin, whambe o hatu e ngai hiva, talamonu o ki e tau le tio ki he, e tau porokalama e pongpongini, I he mau inga o e aho, ti ngai whae.

0: Pamalati homo gay me at my gate out proclama pamele tio tonga a dera. I he finger mali go needed out colossia hill I ne he. Kia fina mafia that dan my gay come my gay proclama pomponini fina. That dan leko he go mau be for how go my live, eh?
1: Yeah. Malo lele lope go kinga go fina mafi. Ako fetai ki o toa I ene ke tau hea mo ki family. O mawa o mai ke wa I sāpate o me wa whewa ono. Ato e ni hapopoa ki tala manu ki e ko ngāhi whae, pe mo e ngāhi whae ala ta whale ia. O whake mo ma o ha sāpate whae, pon geles ia manu ia. Kua tolu e sā me, ko tau hia si hawa e kai te masiva. O kune whakatoko tau e ngai tā whalao muka muka, o kune takeo ke ngai vai whakanonga. Ko klau mā leo kune whakafoki, o kune takeo ke ngai halai mā oni oni. Ko hana o hinga e, ke hana hoa whāpe. Ia nea ngai te alupe I e te lea o kumau a kiai amate. E kai te manawahe ki a kovi, he ka koe o kuma whiohi. Ko si a toko toko mua kau, o kuna whakawhi mai e iau. Ko ke teo teo mai I o kao ha te pile, ka ko ngai whili o ksio mei he. Ko ke pani lolo hoku ulu o kufon maho hua e kuipu. Ta e tau pili mai a lelei me ala o wha I o kunahi a hoko toa, pe ko e kunofo I whale o siowa, e whai pe o lau I kuanga. Palo vepi, mahe tolu taha vesi tolu noa. Koe mata mata lelei, koe mea I kai ala whanga wa ki ai. Pea koe hoi hoi fua, koe mea ha molo fio. Pea koe fe fine o ka pasia ke si hova, ko e nia e whakamalo ia. Palo vepi vai tolu vesi nima. Palala ki e eki ake kotoa o holoto, ho o e wha ke ki e poto o. Siane vai tolu vesi taono, he nai awha pehe a toa ki maaman, koe anai ni wha ke hana ala tofu pe taha ne whakatopu, koe uhi, koe ia katoa pe o kutui piki tai ki a te ia, ke oana auha, koe mao e mo I tai ngata.

Madame Abombongi, Nibaku, or the Pepper Marie Renike, who were to give a cacato sit out for Kalamba, ki fanau, Tungai, the Punungai, Fakaukatumpongin, Koi Fibia Tokoni, Mapopo, Tejana Hoko, Alma, he sit out fanau to Tupu. Korigan, I be Sami or Pumpongini, Sami ono Flumano, Ureo Hivakoi, Hiva Sami, Lauda mi vis valu, ki ne osi. Vesvalu ge vesi wa noa. Bean fariam. Mo fafetai ki o mo otoa, ne ngahi kakaina. Pe ai ke maongo ai leo, uk whakamalo ke tia. Ai au taofi ki he mo ui ho tau lau maari e. Ui kai tene tuku ho mauwa e, ki ngaue. He koke ai ahi I ki mautolu e otoa. Koke sivi ki mautolu, o hange koe sivi o siriwa. Nāke whakahū ki mautolu ki he kupe ngā. Nāke ai ki ho mautua hafu ukawenga. Nāke tuku hakakai ke whakateka atu. E nāu sari o te I ho maufunga ulu. Nā maualu I he afi moe vai. Ka nāke whakahāo mai ki mautolu ki he potu mahulai. Te hū ki ho whare moe ngā hifei laulau tutu. Te whai kia te koe e tuku mo ui. Aia na e puaki e hukulo ngutu. Orea aki e hoku ngutu, I e whalala mai ai mamahi. Te ukumi manu ngako ki e whi laulau tutu. O oatu mo e kohu o e whanga sipi tangata. E whai aki a whanga pulu o ai moni kosi tangata, sila. Ha ua whanongo, ai kau apasia kia Elohimi. Kau a aua e ngahi mea, kone whai maa hoklau marien. Koi ai nei tautapa kia I hokure o, kako hono whakamalo na e nofo I hokulalo e lelo. Ka neu mo usioa hakovi I hoku atamai, e ka iongo I au e atonai. Kako e ni kuongo I e otua, kua ne fofonga ki here o o e kuhufia. Malo mua mai otua, aia na ikai tene taofia, ai lotu na kufai ki afiona. Eko eo mo au, ai ne alo ofa, na unga tamiai. Tau ki afio ai tau na atua I o tau loto lotonga, tamai alo laumari e maanyoni. Tapu ki a hoeiki kau maha matapure, tapu foki e motolo no kotopiku mo mia mai hi ope, Te tukumua ki ate whātapuni ki se tau whānau tō tupu. Ai au ku makatuu ngai pia punu ngai e whakaukau. O ka lāma o e pungpungini. A ka mō mōku ki whai pēha ki takondono pia misāme nā kulau. Te rea nā hoko o launga ki se tau whānau. Inu halafono ngā kuwhai I he malai o spot, malai o yako. Whai pēha tapai mō ui o kunau whei ngai. Kodoi koe sāme pungpungini koe sāme mahinope, ana koe whakaukau o sāme pungpungini koe sāme whawhita. Koe uhinga o whawhita I koe ngā koe, whakamo ui ai o tua, te mo ene mana mo ui, o whaima ki tau tolu, ka koe hako o ātama. O mahinope uki o whai whakame ni a koe, uhinga e makatunga whai uki koe ngā koe whungawe lahi na e whai ai o tua, ma e tau mo ui. Te koe uki ok whai koe uki ke whakalangilangi, te whai e whakamalo ia o Sihova. O kai whakangatangata ai uki koe ni ki ha ki whalukunga kakai pepe ki ha matakari. Ka ok whai ai uki koe ni ki he kakai kotoa pe. He toka e whakamatala koe mea na e whai ki mamani katoa. Ano whakamalo ia o ngā ue kua feia e o tua. Te tau whakamatala ke asami pungpungini. Tau pe motonu ke punau a mamani katoa ki ai. Ange kono uki e sāme murituko e ngai sāme se sāme teo ni mangofuru. Ilonga hame me mau ai mana wa mo ui ke ne whai a whakamalo o ia. Koe maari e sāme ni hiuk ne kamata pipa ne whakalau mai a ngai ngā au e maongo onga. Nai whai e he otua e wai e iawe ki e kakai isleri whai ahano whakatau atai nā. Ange pe koia ku mo mea I nei, I kai toi ha whare pōpula I he fōri holo ai, a si hōga ke whai a whatawatai na si ono o whaanga a kakai isleri.
nane i Asiria, nane i Babilone, nane i Spite, e koe tau mua ki whai ano whakamā na wahake, e mono whakatau ataina e kāinga isleri. Whai e si hova e manā ko honori riu, e tahi koe kerekere. E koe kai koe ia pēka na e ongo mai, na au hamwe kau tau a whelo. E koe taimi na e whalala i ki hono mafi, a whelo, na te whito ki hene tau hōsi, na e iku peo auha. Talanoa e vesi vato utupu e pungpungini o kune e whakamatala ai ki ene ta ofi ho tau lau maari e ki he mo ui. Ai aku whakamo ui o ku tu unga ai ai whakafitai o pungpungini. Ko whakamo ui o ho tau lau maari e. O whakamatala foki e fausa ameni o whekau aki pe mo e whakamo ui ko whai e o tua ma hono lau maari e. Tata fito ki a te tau toro. Ko e tari lo tueni ai o tua mai toko taha katoa pe. Tēnei kai uhi ngai a kohatoa mea kehe, pe kohatau ngā ue rerei, pe kohatau ako rerei, pe kohatau misina re lahi, i kai nai tu unga toa atātā pia i alo ofa, ai otua. Na whamo ui he otua isleri pia mei pōpula pia mei ispite, pe hao whaki ki nga tō pia mei matatau a whelo i tai kōpula, ai nau lawe kai ki mua. Pea pehe foki a e tau tupu e whakaukau. Moi hoko mā ka laisi ke ne whakatau ataina ki tau tolu. Pea mihi a ngā ala, pea mo whakapopula e mate, na e toka moi ka whaki e tau mogui. Pehe foki e tau no whakapopula ki ngai haha e mate. Pea koe whakaukau na e whakauku ki tau tolu hono tata a. Na tau uku koe a ngā ala. Na tau uku koe senta ire pe tau hake koe siu. Na tau uku koe a ngā ala pe tau hake. Ko tau hoko koe tau peo maa. I whakamaana e whaihi e tātaa. Nungi ko himi ku lau ki a moritoni ko e tātaa ko ia, na e riringi e a kau. Palutu ai ki tau tolu ko e hia, ka ko e toto whakalanu. Na tau upu ko e angahala, e tau ake ko e whakamaka. Ko tui e tau tupu ko e whakaukau ia o saame pungpungini, ko e ngawe lahi o tau ilo i historia o Isleri, ko e whakamo ui e heo tua ahano kakai, awe me ispite. Ke whonua o e tala o wha, ke whonua o nau mālolo a ngā. Pea ko tui ko kalaisi e peia foki, nā ne feia ai ngā aue ko ia māngo o ngā kono huhui, a e tau pōpula ki e te evolo pia mo sētani. Pea fōtu uai a taloni ai o tua i o tau loto. Pea uton ke tāla i ahano whatongia. E ko eiki ko ia kupuri i o tau loto. Ko samboi ne whai kalaisi ko no veteangi ai ngā hikovi, nai hai, ai mo ui ai lau maari e mo sino whakato uosi. Pe kone tukuangi ki tau tolu ki tau tau ataina. Pe ko tui tau tupu koe whiri whakamui ki tau a kua ka whaia. Pe ko ho tau tāne ki nanga kua hoko ia koe potu e amanaki anga ki he tae ngata i o ha tau api. E tala noa ki ai ai sa ngai saame oe ngai wiki kua alua tu. Tala mai he ngai saame e tala noa ki he tau hirerei une toi teu ha te pire i o tau ako. O isaame e wiki kōsi ko hiki pe mie teu te pire o tala mai kua ne whononga ki helangi. Te wamana ki te wamana tu i wika haua ha ere hake ne alu ki ne teu teu ha api maa ki tau tolu. Pago tui ko iukia mo iswafta i o isaame o pungin o ikai ke tuhu pe yaki isveri ka ako ki mahamani ka atoa ka hawai mo ki tau tolu e pungin. Pago tui tau tupu kwe kakai ai o tua ka hawai ki tau tolu ko pau ke tau laka tātoro i e a whi pia moe vai. Pe ko tai pe ia o e mamahi pia moe whainga tā ia, he kai ke tau alu hawhawa ki tātoro. Ko pau ke tau fōu i e a whi pia moe vai. Kau kei whakaha mai e sāmu pungpungini, o whakahao whi ki tātoro e o tua, pia ku ne kau whaki e tau mo ui, o kai haasi, o hola taki ki hapoto o kumau tawhia. Pe ko tui koe mea mau i ngā ia tau tupu, koe fōu ngā whakamaa o kwhai e o tua, kukulawa ki hoko ai ai whakafo au, te moe tā puaki. Te kuhange pia kono sivi a siri vāku tala noa ki ai, ai vēs hongo furo e pungpungin. Hange kono sivi a siri vāke maa. Ke whakamawa hei ai uri pia moe anga hala pia mihe tā mo ui, pehe pia ai sivi i pia mona whakamawa hei ai uri pia mihe siri vā. O pia ono whakamalo hi a e tau tui, i tai mi o whaingataa. Pei ngai taim pehe foke o tau wako ai ki tau whalala kakato ki o tau atua, ia mo ene keresi. Ako tui kere soni pungpungine o kikai,
Hora taki ita toria e tanga tafa usa me, ke tau hao me fai ngata a, ka tau doktor fanga ihe, ta apuaki. Pero kai ke whakama ama e tanga ta sa me, e pongpongini ai mamahi, e mo fai ngata a ka kune tofa tonu mai, pia ne tala tonu mai, ko pau ke tau fau e fai ngata a. E a siwe e tau mo ui, ko inga ke whakama kalohi e tau tui ke otua. He na tau fau mai he afi pia mo e vai, ka na tau fie fia pe, he ko tau kaunga i kuna pia mo kalaisi. Ihe ikuna na ne fai e kolosi. O tui koe taimi o tau manatua e ngai fai ngata ana tau fau mai e taimi ni. E o kulawa ke tau iloa e ngā aue e o tua na e fai ma ki tau tolo. E tau lawa yo ikuna i e ngai fai ngata ako tua pe. Ne lawa ke tau kātaki e ngai fai ngata ako fai ngā ko. Ai a pompong ia ai a tua i he pouri. A pia moe taimi o moko o kulawa ke tau kalusi fai e ngai mamahiko ia kai lawa ke tau mau. Ai fie fia pia moe ola o ia kore rei. Ko tui koe koe ki poupou ki a pongpongini tō tupu tau whaftai ki o tua he taimu kotoa pe o hiki hono hua wha ke mā o lunga tāpe. Koe tau wha whaftai pia mo hū ki a te ia o tū tau laia i e tamasi i pia mo tahi mea ko o tui whalala pia tui piktai ki o tua. Tau whalala ki hene whaunga siri ke mā. Uia ngā hi taimu ni hia ku tau lau tokua koe o tua tai ofau. Kei kene mana tui ki tau tolka ko tui vea ngai whonga siwi ai o tua o kaure rei pia ki tau tolu. Kei te ki tau tolu. O ikai ko hono whakahoko ke whakaauha ai ki tau tolu. Ka ko hono teu teu ia pe ki tau tolu ke whakamakalohi e tau tui. Pia ke tau whalala mau pe ki a teia. O ikai ke tau whalala ki o tau iri pe ko hapoto a tangata. Mana tui mau pe ai ne whakahawafi ki tau tolu. Talu pia mihika mataanga. Hange pe koe ne omi ai shireri. Ki e potu o mahu tawhea, ki e kē nani fōu. Pe lāwa, o kune lāwa pe fōki ke toi, whai pe heke te ki tau tōru i e ngai ahoni. O mo tui o tau honga ia he ngā aue kua whai e o tua maa ki tau tōru he tau whononga, whaka aho. O kune tāke mai ki tau tōru he ngai whai ngata a, pe whai e ho tau whaka haofi. He, o tu unga i he tau tūi, tak tonu pe ke tau whalala ke te ia, pe ke tau ausia he ngai tāpuaki, o ne rei kotoa pe. Te whakaosak pe e vesi taha walu, whakamanatu mai e vesta hawalu. Ka neu mo usi hoa hakovi o kata mai. E ika iongo iawe atonai. Maari e ae vesi koe ni ngai aki e moritoni. Ke ki pupunga rea koe ni koe mo usi hoa. Oko tui tau tupu oku jai ngai taimi oku tau mo usi hoa koe whakakoe mo usi hoa koe. Focus on something. Oko tui ujai ngai taimi tau mo usi hoa ihe ngahi. Vewe o maa mani koe nipe kuni hanga kai ha asia e tau tokanga. Ya mehe o tua. Ya more e tau falala. Ya koe taimi o kuhu mai e puptu o. Ego tui koe taimi o tau puptu o ai kundi whakaawa e matapa ke huu mai e ngahi ahi ahi. Oi mo ui. E mo ya ngahala. Ka koe kifoldea o kumai ake moritoni e poe pongpongini. Tandei mo usi yo a hakovi i hoku atamai. Eika yongo ya we atonai. O tu yo kunde fra manatu mai pepe o kunde falo to lai kita to lu e pongpongini ke wa nai ata mi ko tau mo si o ai pe ko vi ata lo to ke tau ka ma ko pe ko tau ka ma fondo ma ko hinga nai ko sai e na wa ko ye tik to o tu ko tai pe to we to ai tau mo si o pe mo tau focus pe me o wa e ko tai mi ku mai pu tu pe mo si ri ne ka ha si tau mo wi o wa mo na tau mo si o i he ko vi pe ko lo to a tau ata mai ko na ko fai govi mai a tau ka mā kōpe o tau whiri, ka tau fōkas pe, ya tuku e tau sio, sio taha pe ki o tua. Ko tui tuwa pe ngai ne a lerei o mo ui, ki tau mo sio ai, ka ngei koe lerei o tua kutala noa ki a e whanki hiwa e kaureka. Tui o ku ki tau tōru ia ngai tae ni tau. A loa ki ki te tau tōru ta te whito ke kakai tonga, tau alu ki ha putu, ha whai aho, ke ko ha mari. O ku whato, no fwe tau whakau kau, tau mau sioa i e ngai koloa e maa mani koe ni. E kune whakatupu ai a mau maulai. Ka ko tui ka pau ko ki tau tolu. Ka masi pa mwe tahi te ako. Ke nofo pe e tau mau sioa i e whakafo fai otua. E ko tui ke tau pua ki lahi e ke tik tau tolu. Tala mo nuat whanau si e tau whinga ako fai e tau koe ni. E ko tui huangi ko e whakalato lahi e vesi tataha. Kune whakahu ki tau tolu ki e ngai kupenga oi mo.
o tui pia koe konga lahi e bero ni hanga he o tua siwi ki tau tolu ne whakaata e mne whakahu ki tau toki ngai kupe ngā hangi kou tala no kia isileri na ne whakahu a isileri ki e kupe ngā ai o tue tuhu pia ki Babilone ko iskeri mai fitu vesi wanoa e te fola haku kupe ngā kia te ia e pō ia e he kuhere e te uawe ia ki Babilone e te hopo mo ia I he potu ko ia ko uhi koe kā ko ne whai kia te au. Eo pehe peto o tupu e whakarato lai sāmi kong kong hini lea ngai taim lai. O whakatai o tua ngai kupenga pe mo ngai tauhere o mo uhi ke tau e whihi ai. O ikai koe se tau mua ke tamate ia ki tau toru. Ko koe tau mua ka koe uhi ngā koe ngā koe tau whai kovi pe mo tau whai pau ki he o tua. Ko koe koe tau mua ke tamate ia ki tau toru. Ko koe tau mua pe taha ke siwi ia ki tau toru. Ia ke whakamakalohi e te autui ki he otua. O te ai ngata he ne siwi ki tau toluka kune hilifaki mai ha kawenga ki o tau uma, koe kawenga ko ia koe tau tea, ko inga ki whakae a ki maha mani, a e tau whaihia, ka e lava ki tau whakatomala, e ki tau foki ki otua. Tala monu at whanau si e tau whinga ko kwhai he whai tau wako koe ni, pe ka ingata si e tau ngai whae, o whalahi atia te ki mautoro, ko inga koe sāpate koe ni whamanatua ia hombu mahu inga, ako hai tene mau o mu ho mu mau inga kangi ha maka kula koloa o falahi ati etik mau tolu pia koe fai aki bobo ni hua fata mai alo pia mui lau maari e marangi oni malo abito.

Ha tu he tau toko nga mo'ui koto ape. I he fafia ngai ok tau fai. Loto ngai tau mawai mo'ui. Oe pongpongi ni foki. Oku famanatu ai famamanlahi e mau inga si ngai fa e. Oki ai ai ta monu moe ofatu si ngai va skola. Kau maa si ngai fa e koto ape mo mo ngai tau a ngai ngai loto fale. Tau he family. Pea tau au si ai awha kolo a koe ni. Oge ai awha lahi atu mai talamunu ke mo maa o sapa te lelei I he ahoni. Koe whainga maari e fo koe ni hange koe ia mo mea I. E o atu ai pea e tau ngahi hiva. Kau maa e tau ngahi talamunu ke e tau sapa te whae. I he pompongi ni pea ko ia e whaampe ko e ongolelei atu. Kei ke mo tolo mo mea mai. Ke mui tau proklama mui le te oto ngā Aotearoa. Atua e hiwa koe ni maa ki moutolu. Si kau tau le kele kai apiko ia whawhia ngai maa one hunga. Ki he hoa e whaifikau tangtang manukia ka maa foke hau eki. Auna no holani. La tai havea pasin tau kolo mele siwa finau. La vinia mohe tonu lupe monu. Mele po ese ka maa fatu ka unga aholelei. Pea mōlu isa po ese. Patawan ke mō mao hasa pate fongeles ia. I he ahoni. I he tokoni mai e imo lau maalio e ki. Kene whapulupulu ki mō tolu. I he tawau si a ai aho whakolo a koe ni. O ato e hiwa koe ni. O whaa o ato aki aho mō popo aki. Ki he ahoni.

Hiko tau bebe. Pangatah senja ni mana. Fufulu ay tau ui pu. Pangatah. Kau algi farikoloa o mai ho.

kei kai ngalo ia te ao. Ai aho ko ia na aku tuwai I lalo kolosi kari kari. Na aku mamatai ki hoku whaka mori. Na I tafe ai tata ni hono waka waka. Ia mohono kuhu.

Famanatu mai e hiva o e pongpongini e taimi o klahi o e fononga anga o taimi o ku tau faa e ke totongi whanau ki e tau ngahi fae ka koe ngāu e ku nau whahoko o hui kaiha totongi e taha ma ki tau tolu koe nau tau a ngā he aho pia moe pō I ono tauhi ki tau tolu tauhi o e huse pāniti pehe ki he ngahi ku whikau aki o ngahi whaa amili o ku tokoni e tau ngahi whae I ono tauhi pia mo hono toka ngā I e tau ngahi api pia pehe foki ki e tau ngahi malu wha foi tui tui pia pehe ki whae ngahi ngā whake heke he pe o api o whakahoko e whae ma ki tau tolu pia ku tau koloa I ai ko e tau ma uha whae ofa pia moha whae o kune whakahoko whatongia ko hi pe ko ki tau tolu whanau pia ku tau tu uha ke ke tala monu ke te kinau tolu I he ahoni ko hi ko e aho mau inga ko e ni tala mai ko e hoi hoi fua o ku haa molo fia ia ka ko e whewhine o ku apasia ke si hova ko e nia e whakamalo ia tau whawhita I he tau tupua ke ngahi loto whare tau mau e ngahi whae u nau whalala mo tui o tua ki he o tua mo ui pia ne whae ai hono whahino hino pe mono lehilehi ki tau tolu ki tau ilo I ko e igi ko sisu kalaisi ko ia e mangatu o ngau e mo ui whamalo at ke tek mou tolu tala monu atu e si kau tolu leke leka ki mou tolu ko toa pia ku tau whea mai pia mo e polo kala mai le ti o tonga o kia he tala monu at ke tek mou tolu Fata wange pe ke tau mao ha sapa te lele I e ahoni. Whamanato atu koe tau malanga. I hoko koe ia hongo fulu ngahi mine si meheni. Whahoko atu ae tau prokalama malanga e tangata ik whaifkau. Whaifkau korofene manukia. Pea pe he foki ki e tau ngawe whamis na le. I he whaifkau toke taha fuweti motu I whanua. Pea toko hoko koe ia o hatu e tau ngahi hiva. Pamo e tau ngahi talamonu o e aho. Mohono mahuinga. Tawange mo lau maali o eki ke ne whapulupulu ki tau tolu. Ie kawe inga ngāwe a le ti o ke la langa ae mo ui ki ka kato I a kalai si kwa lupe veitu na maka. O kwa ufahaku fatungi atu e polo kalama le ti o tonga ao te arua. Tani mai watolu e ema mo mea mai I he ope I e tau polo kalama mo e pesi ae le ti o tonga ao te arua. Lai via tua e tau programa pehe ki o download pe ae app ko ia o kui ko Radio Samoa pe te ke lava I o whanongo mai o mea mai ki e tau programa o e pongpongi ni o atu pe e tau ngai hiva mo e tala monu I e pongpong ko ini ki e tau mau asapa te phone class ia.

Fambina oliliatu a ngahiva kwa tu pemhita proclama ledio, makimoto singai for fungai fa e, kohi komo mawinga, ihe ahokoeni, okfamana tuai, I to anga mo frahoko ingahiloto fale, kaya of a layat getek motol, by besing ngai fa e, we kaiti now, and now tolu I ahokoeni, kautau lao monu, molau tabwaki, kohi koi ofai otua, unifai ma kitau tolu. La vai ke ta wa si ai ai a fa ko lo ko in tu mo ke wa to hi va ko ni ma ke mo to ko to ape sin ai fa e o mo ko i me mai pa ta ta tali ai ke ta malanga o ia ko ni a to ni ma ke mo to ko to ape o ki kai ko mole ai pa ta i ko lo ai lo tu ga hi lo to fa le hi va ko ni ma ke mo to

Fan bene o le le ya tu ai nga hiva ko ya pe ma ai tau nga fa e pe mo ki mo to ko to pe ko mo le ma ta ikoloa ka ko fa e nga hilo to fale o fa tu mo ta la monu ki ta ma sa pa te le fa nga mali ko ni tau ho ko to ai ki tau malanga I he pompongi ni fa ho ko to e tang ta ki fa fkau kolfeni manukia.

Sau đó tu. Do có mắc mắc thì có màu có mai phải làm gì ai ác luôn. Ở tòa coi ở cuộc nô kia ai bẻ bầu tất cả thế. Cô coi ở cuộc kỳ bù đêm kia ao như kia ổn ý vệ sĩ. Đã kỳ bà tức bù ai bẻ bầu tất cả thế. Cao ai hôm màu phá hình ngờ. Thì hào hào ai bà tức bù ai ác luôn. Nà kỳ ngào hiên mẹ bầu tất cả thế. Ở lê lê bà mô tao bẻ bìa mai ai ác luôn. Tại ngao khi ai tăng ta yếu tất thao gọi ý mì xì ở ạc yon. Tại kỳ tu tu ni kỳ tao khi tên mô tóc ca ngay kìm ở ý mì xì kô vã tục vụ ế ạc yon. Ở cụ kỳ tà lòng khu ạp ai mẹ con tòa kê tê côi. Tại cụ kỳ kê ạp yô kê ý hòa tàu ni. Ở cụ kê yào ni kê áo bài kê tù. Kê ở tòa kê ở ai mẹ phi. Kê ở tòa kê ở lò thông á. Ya koi otua ipe soki koe ki e kahauma. O mitai hato e e vivi waki e hea fion. E kuke te taua ipe o taimata. Na kai pakatopi mai e hea fion a ki e maama koe ni. Kana ke ia ipe e mihe kamataango. Talu pe meitua e toka e ofa e hea fion a ki pahinga o itangata. O kukei ofa mai pe a hea fion a ke te kumautoru ipe lao toka. Oku hiri waki anartola ya moitai ni ya maui. Kako ya fiona oku kipu uma upe. O ngai palo misi oku te iaipe koh malta apuake. Maukau he aho pakakoloa koen. Se si aho mauloto e maui loki koe a fiona. Na se pakatoi ka maui maiki maatoru kire ame. Ika hea maupoto pe koha mauwiwi. Toka mea ku maumalawa. Se kala fati ia ki e mau maui da ke whakahau ki ai ki mātou pe me nga whanga tātio ki. Ka kokoe nga ke iai, nga ke whakauri e whanonga, e mau kauai i he sāpa te honoua, o ni mai mahina o i tau koe ni, ko i sāpa te whoki e kua mahu i mai iai, a e ngāhi pae e kakawaka. Naunono mai e pompongini ki oi kua e pua ho mau watoma, lau maariu ka whakitai ki o apio. O i haunga ia ho mau loto. Ka mau ilo i omi kai hea mau tau ki mau haa ki talo i okwa e ati ona. E koe o tua hao hao a mo maa me omi koe. Ka o mau ilo i o mau alo mo hoki. E kai malava ho mau ngai nga mokatongi a ti o ati o. E mau tae kokanga e siri ke mau ngai ki mau. E kai poki ke mau pai o mau katongi a ti o mau kau ngai ponoa. Ka hikai bie ku ke osi pai e koe a te laulau tāku o taha. Omari mori anga e anha lai tangata. Ki a taha o kune tui ma palala ki ai te maua i ai mohui. Te pakatawa tai nai ki mautou, te pakapainga maari e te aua te mautau tapa ki talo ni opa o ia fiona. Mauhura tu he tata o ilami avi hia tai mele ko kalalisi. Na i mirinia ko ia ho maua mohui ki omari mori ai ai maua i anha la. Te lava ki aua tuai ai maua tu me mautau tapa ki o afio. O ka maroa tu mea kotoa pe, o panonga anga o taimi, a hiri waki o ea, a hiro e la a, pe mai ani, a ea, i ho mau lotolo tonga ku keipe unga pe moki mato. Ha ho pa i a honi mau kau he sapa te ua e mahi nani. Tongo maari e pe a panonga anga, ma panua ku mau iai, mau maroa i ka mohao, o lau maari e hau eki, o lege i pe a kau kati o panua. Ako maru maha e kau kati loko, ka maa e mahe paa mii. Koe mau mui kwa hoi tui tui, oku mau kei le aapi ni maa oka pere oe a fiona. Oku kei kei pai pe hau mau maru i pe, oku mau kei kawal maru pe, oku koe, oku kei kei hoko pe koha mau pare tua. Mau kei maru maha oe i pono nganga. Kau hea honi kuulo e la aapi materie maa fana e mea mui kotoa pe. Oku kei poati i pe hea fiona, aile rei kaha maa ki mau tolu i mau ingo i sino. Aga mai te amore lau maari. Aga koro ai hala kononga e mo'u ia ke nai tāpua ki peke e mo'u ki e kia i te ahakoe. E a kumau kuapita i mokua maroa ki ke a fiona. I he rerei aho tauhi pa mo'u ota kuapai pa māki mau kore. Kau ki kai tukua i e mau kore ma maui e kumau keke ma'u kore koko ni. Kei tā kaua mo ki mau tolu kononga a ngāpe ki malu i ki mau tolu. Nena e tenga taa kukoa te o kono ngāwha tontoni o mau hala kua māmangi e ki mau tolu aki o opa e lau maari e mea opa kua whaki mai e a fiona i o mau o tonotonga
Ke ho ko ia pe taku mo a pe ma ki mau tolu i he mo'u. Mau kau he a hapa mana tuni, o mau mana tua se mau ngai pae. Ngai pae ko nau tolu tau i he pononga, ngai pae o roa tonga. Ngai pae i ki he kaha una mo hapai e katoa, ngai pae i ki a kiona. Ko ha manuia mai, ka te pai tāpiki nai pe, ke kei hai pe, ai mako e o tua i he nau tolu, i he pakaoko katongia o nau pakaoko. I he community ka maha pōki ai nai pāmei i pepe pōki musino hamai. Pai tōko nia nai pāi e kotoa pē o lo tonga pa moi ahoni tōko ke nao manu ia pe me lan pepe pāi o nao paka pōa. I mau i nao e aho koi hounga ia i ngai tō ana kotoa te nao pahoko i he mo ui. Pea ke tōko ai pē nai pāi e kotoa pē ko pāi e le ia ke ngai le papare kotoa pē o mo ui. Mahanga te pongpongi ni koe ape ngai konua o mao pakalahi mai kia o mao konua ki toa o mao pakaia mai kia. Te pai tāpiki nai pia kau taki mai ngai pai tūtu uni. Te malu iai pia ai mo ui te ngai kono ngā ngā ku mau iai ke mau te maru mo hao. Te tau hia tua e mau o tūki o aki o kau maa o mao ngai ngā te patungi aki o mao kau maa kono ngā. Mau mana kua kopia ngā hi pai ngā tāte ke o tō ni mamani ai tau o kue si ai. Ai mamani lahi i le ngahi ahon, koe a koe ngahi te poripore, te me ngahi vata mati o nopo, paka politika le kono anga ma rot pe eik, pa toka ho merino, pa te kakon, ke lava ki kawawe, ke pranonga ai tau, pe le nopo ke ike, ke ma uai maane rei, ke hoko atu ai mau nopo merino i le mamani, ku ke kapanaki pe maa ki maa tono. Mana tua nai penataa. Paka Māki ia paka auha tō ke hunga e pōnua kua si ai, ai mo ui ai tōko lai. Mau kei loto pe te kei pai tāpai kina mai te mei langina. Ta ke kei malu ia pe ai pāhinga o tangata, pia me mai pengata aki ke he okulawe mai ki e mau mo ui. Mau loto a tōki ko ia kau mau kono tupo anga ki tō mahi tai ngalo he mau loto ke mana tua i pe pai tāpai kina mai a takai te mo pōnua. Tukoi pe ki nao tōru ke nao kei. Tui tāla pe ki o apio, e tāla ngokua pe ke malu ia i pia tonga i a apu ni maoha o e apio. Mauhanga e kukuri a ka polopola kwa mana ke mau panongu ki ai i a hakoi. Maui mo loto atu ki o apio tokoi ni mai. Kwa ki mai hai mua maro, tāla tola hi aki. E mau mo ui he ahoni ke mau tāri a polopola. Ki hoko ia koe māma moi tūhuru ki he mau panonga. Pā rotolahi aki ki mau tō he mo ui. Tukuai ke mau tui tāla ki ai, e ke mau ilo koi māma i e pe mau tūhuru ke kononga, e aku aunga ki e mau mo ui, ke kutonu tonu ai e mau mo ui, ke kononga mau pai i taimi. Kawan mai eki ki e ahon, pā māma tō hura ki mau loto a kamai ke mau lau maari, tau mau hanga ki o afio, tako ni ai te ki mau tō, ke mau ki hoko ke kausilani, ki kalho pua ma au, mau kei whai ho mau whakongia ki kei langilangi ia i pēa a Fiona. E ke mau kei hoko koe kau se wāni ki pēa te maao. Whakato e mau rotuni pēke a Fiona te ko mau eki ma whakama oi. Ko loti o me kore pai atu. Ie Jesus Christ ko alo. Ka ko mau whakama oi. Amen.

Namo tak me amai a ki e tau polo kalama. Malanga o e pongpong ini, yono whahau kua tui a e tangatai ki whaifkau. Whaifkau kora when manukia. Kia e tui pa moe whaamu na e ongolele i atu a e polo kalama malanga o e ahoni. Yono malanga i e frofola e ahoni. Ki toko ni ama ki tau tolu. Ki tau lalanga a e moi kakato i a kalaisi. Whamunu i atu a e aho pe amohono mahu i ngā. Si ngahi fae ko toa pe, ko ngahi vaskoula o ngahi loto fale, ki moutolu mo mo ngahi tou a ngā e ngalo a whē nai. Fafita i eiki e omia ngahi fae falala o tua, omia ngahi fae a pasia o tua, pe lava ki tau hanga o whakamana tua, si o mo ngahi tou a ngā e aho koe ni. O ku whakakoloa ia ki he loto fale o e whamiri, i he tapa ko toa pe, o ku mau. Koloa ia ko hika mau mau e ngai wha e kuna o tala tala mo whana whana mea lelei ma aki mau tolu i e whanonga o taimi. O mau lea whakataha pē mo e tohi ai poto o ku tuu hake e ne whana uo na o tala monu ki ai ko hono huse pāni thi foki o ne whakamalo ki a te ia o pehe. O ku toko lahi e ngahi o whiwhine o kua whaifita kā ko koe kua ke hulu ia te ki mau tolu ki nau tolu kotoa. Koe mata mata lelei, koe mea e kai ala falala ki ai. Pea koe hoi hoi fua, koe mea hā molofia. Koe whiwhine o ku apasia ke si hova, ko e nia e whamalo ia. Tau whawhita i koe uhi koe tau iloi. Koe kakai o ku apasia ki he otua, koe whahino hino ia e tohi e poto. Tala mai ko ia e whamalo ia. Aki nao tolu o ku apasia ki he otua. Tala monu atu ke mo mao hasapate. Fon ke les ia he ahoni, he ofa pa mo e tokoni mai, a iwi pa mo e lau maalie, o e eki maa ki tau tolu. Ngahi minitsi me i hen te tau hoko atu ai pe, ki he e tau porokalama ko ia o e ngā ue whakamisnale. Ngā ue whakamisnale e whakahoko atu ia e he tangatai ki whaifkau, Whaifkau toke tāwhu wete mo tui whanua o atpe hiwa ko ni maki mo tol, mo tau taltalia i ki e tau polo kalamana o koko.

Nā koe I ngā ue whamisinale I ahi ana whahaukoa te tangata ek whaifkau. Whaifkau tuke tā whawet I mo tui whanua. Ia e tui pa moe whaka amuna e ongolele I atu ai porokalama koe ia bea peke e wholofola. Whai ano vahe vahe maa ki tau tolu I he hoa tā koen. Tau angi me lau mārio e ki kene nofo ia ki tau tolu. Aho mahu inga koe ni pia I kai ngata I pe foki. Tau maa asa patelele I he ofa mwe tokoni mai. E lau maari e maanio ni. Ko e tau taimia kutoe tau miniti o uful maono. Pea lawa kakato e tau polokalama o I pongpongini. Pea ku whamalo at ke tek moutou I he fia mai. O tau kau mai I ngai polokalama o I pongpong koe ni. Tupe o ate whainga maari e koe ni. E tau ngā hiva. Kau ki ai hao popo ak tala monu ki e ngā hiva e. Tolu fitu tani mai wa tolu e tau fika telefoni. Telefoni mai ki tau kau fata. Kai o atua hiva koe ni. Maki moto ko tau pe si ngai fa e tau au sia ia e pongpongin ia e ofa ai o tu aku ni fai mak tau tolu.

그에 따라 다이미하고 또 에밀리티 피토베하고 또 더노아에다오 홍포마와 예뽕뽕이니 가빙앙아웰레디오게라랑아 모이카카토예클라이시 베고잉아탕아예다오 폴로칼라마 페멜레디오톤아 아테로아 게아호니 파말로아투 요무카오마이 게야파타왕이 아웅앙아이 폴로칼라마야호니 게라랑아 모이카카토예클라이시 왓포게 콜포모레모레 Pone ya nga hilea mo ta o fatongia kai feu mo mo amana ki ko a lupe veito na maka o fa fa e te fef kau ko fen manukia pa mo to nga ka nga o ko ele ti o tonga a te aroa fa fe ki mo to ki ta o lotu o tua mo fa malo a te lava nga por kala mai a oni mo fa malo a te tua e mo ilo ine kai ha mau poto e kai ha mau iwi ka ko ka mai a fiona ko ia kulavai e fatongi au e ahoni. Fa malo a te tokonaki o tua. Malo e ofa pe malo e tauhi. Fa e tokonia mai ki malo tolu e tamai mo e toe ngaha mau ngai fatongia. Kehe kehe ngai community o mau iai. E ngahi porkala mau e ahoni. Ko e ni e kufai tāpukina mai a ki nau tō kutoa pēna e vahe vahe. A ho furofura i e whakatoa melie. I ako toi tapu. Whanau makala isi pe pehe ke tau tup mai a honi e tamai e malanga mo e whikawa e a honi. Pehe ke ngā wha mis na rea kuma wha malo a te toko nā ki e ngā hikau ta. Wha amiri mo ki nau tō ko toa pehe kutoko ni a whakapa anga o lawa whakahoko e poro kalama e leiti o tonga o Aotearoa ke langilang ia hi o huafa. Ngā hi miak ton ki au ki a e maulo tu o maulo ko lea te tamai ke whakau lotu whakakato pe ia e o afio pe me ilangina. Mau kore katoa ngā hi miani. Hua whaho aloko si sukalaisi, ka ako ia o mawhamo ui. Amen.